7 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna. Magandang hapon. Isang makulimlim na hapon dito sa Kidapawan City. Kumusta ang atong makauban din ha sa Joy FM Caraga Davao Oriental. Yes, sa tibuok probinsya ng Davao Oriental, maayong hapon. Oga, welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Siyempre, diha po sa 99.7 Chat Radio sa Tibolog. Atong kauban din ha si Sir Joel Ilio.

kita sa tanang nagapaminaw sa ating stasyon. Maayong-maayong hapon o welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna pansamantala ang inyong Pomelo Joy, mga ka-joiners, dahil abala po ang ating mami sa ngayon. Aya kita sa uban-uban hangtod alas tres parong adlaong Webes, September 17, 2026. Of course, sa lahat po ng mga nag-celebrate sa ilahang adlaong natawhan, no? Maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Siyempre, i-enjoy lamang ang inyong special day kauban ng mga hinigugma sa kinabuhi. Amo man atong gina-greet pod ang mga nag-anniversary din po sa araw na ito, ano? Sa mga healthy og love life din hang dapita. Sana all. Ayan, sige, congrats and stay strong sa inyuhang gugma. Alright, pwede po kayong magmensahe sa ating Facebook Live, ang Joy FM 102.3, at babasahin natin mamaya ng konti. 9 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alauna 18 ng hapon mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Salvador Masangay Sumating. And a shout out sa life ko na nahihirapan na. Oy. And shout out din po sa Sitio Batiano Sumating Masangay Family. And Tumanggong Family watching from Metro Manila. Thank you, ingat po. Ayan, sige, laban lang ha, Salvador. Ano bang pagsubok ang pinagdadaanan mo ngayon? Ano bang hugot ng buhay mo ngayon? Sige, anak, mangin ang life, may mga pagsubok. Pero laban lang, kay kaya ra na. O may ginahatag sa atuwa nga di na to kaya, di ba? So kaya lang na, laban lang. Og hello sa mga taga-Petiano. Magandang hapon, namuman sa mga taga-Panlaisa. Sa atong mga suking tigpaminaw din ha, aside. Thank you so much for listening. Good afternoon po, Mami. Request po ng song, Akin Ka Na Lang ni Morissette Amon. Good afternoon, Mami Joy. Pahingi lang po ako ng advice. Hindi ko po kasi maintindihan ang sarili ko, Mami. May boyfriend po ako dati na minahal ko ng lubos pero alam kong hindi niya po ako minahal. Wala po kaming naging formal na hiwalayan noon, Mami Joy. Ngayon po, may boyfriend ako na binibigay lahat ng gusto ko at alam kong mahal na mahal po niya ako. At kaya niyang magsakripisyo para po sa akin. Mahal ko naman siya pero mas mahal ko pa rin po ang dati kong boyfriend. Madalas po akong napapatawa kapag naaalala ko ang ex ko at naiiyak kapag iniisip ko yung mga bagay na isinakripisyo ko para sa ex ko. Ano bang gagawin ko, Mami Joy? Naguguluhan lang po kasi ako. Sana pagpayuhan niyo po at maraming salamat. Okay, hello diha sender, maying hapon. Alam mo ang problema mo no girl, kinukulong mo yung sarili mo sa nakaraan. Diba? Tapos na yun ni. Yung mga panahong naging kayo ng ex mo, alam mo nang hindi kanya minahal. Pero kay nay gugmaman gani ka, sige, push lang. Pero panahon pa rin ang nangitag pamaagi aron ka mo magbula. Kaya nga kayo naghiwalay eh, 'di ba? Kahit hindi formal 'yung naging hiwalayan mo. Pero ang importante kasi ngayon ni, 'yung present at may boyfriend ka na. 'Di ba? So bakit iniisip mo 'yung ibang tao, may boyfriend ka sa mga panahong nililigawan kanya? Unsa day tumong nimo nga imuha siyang gisugot, panakip butas lang ba? Kawawa naman si boyfriend, 'di ba? O kaya wag ganern. Hindi maganda yung ganyang gawain, girl, ha? Kasi kung sana nanligaw siya noon, hindi ka pa handa, hindi mo sana sinagot. Pero dahil boyfriend mo na yan, so may obligasyon ka na sa kanya na maging mabuting girlfriend, di ba? At hindi maganda yung naamo, unya, naapugayla ang ginahuna-huna. Iniiyakan mo pa kapag naiisip mo yung mga sacrifices ni mo sa una, sa imuhang ex. Ay, nako. Ikaw ragyo nagapangita gubot sa imuhang kaugalingon, girl, ha? Kaya kung ako nimo, kaya naman kay uyab karon, kalimti na ang imuhang ex. I-focus nimo imuhang gugma, imuhang atensyon, imuhang oras sa imong present boyfriend. Hataga nimo gigayon ang imuhang kaugalingon aron mahigugma kag pag-usab, 'di ba? Sa tamang tao kasi alam mo, ramdam mo na yung present boyfriend mo mahal ka, 'di ba? Iniingatan ka, nakikita mo yung mga effort niya. Nakikita mo rin yung mga sacrifice niya sama sa imuhang gibuhat sa unang nahigugma ka. O, ibig sabihin, talagang totoo yung pagmamahal sa'yo ng present boyfriend mo. Diba? So, sayang naman kung imuha lang ng gubun tungod lang sa imuhang ex nga wa mang kaghigugma. Diba? So, dawat-dawat. Humanaman tong chapter sa imuhang ex. At saka para sa akin, no, ipagpapasalamat ko yan eh. Na nagong makagawas ta sa usa ka relasyon na alam mo namang hindi ka minahal. Oo, kaysa namang meron kayo. Pero ikaw lang yung nagmamahal. Diba? Ni hindi mo nga ramdam yung pagmamahal niya. Kapoy, kay na. Kasi kung ingana yun ang sitwasyon, maabot gihapon ng panahon na mapapagod ka. physically, emotionally, di ba? Madedrain ka rin, kaya maabot kaya pong panahon nga magbulag mo. Nga lang, napaaga yung ano, yung pagbulag, kay dili manggid ka mo ang para sa usag-usa. And karon kay naa naman kay present boyfriend, so sana maging responsableng girlfriend ka, ha? Bigyan mo ng pagkakataon ang lalaki na mahalin ka at yung sarili mo na magmahal uli, ba? Diba? Tanawon ni mo ba? Kasi baka iniisip mo lang na mahal mo pa rin yung ex mo, na siya yung gusto mo. Kasi yun yung naka-mindset mo. Hindi mo tinitingnan yung unsay na akaroon sa imo, ha? Yung mga katangian na magugustuhan mo sa isang lalaki. Diba? Hindi mo siguro yung tinitingnan kasi nga naka-mindset na imuha gihapong ex ang imuhang higugma. Diba? Kaya yun, minsan kasi ganun eh. Hindi natin napapansin, hindi natin, ayun, hindi na tumakitan ba ang value sa usa ka tao once naapasato ang tapad. Diba? Pero kapag ka nawala yan, yun, daghan ka ng mga realization na pwedeng mahitabo sa imong life. Kaya habang andyan pa yan, may nagmamahal pa sa'yo ng totoo, so sana pagkaingatan mo, di ba? Tagig chance imong kaugalingon. Kasi once ginawa mo yan, pero wag gihapon kay gibati sa imuhang boyfriend, muna siguro ng time nga makigbulag kag tarong. Pero since hindi mo pa naman ginagawa yan, so hatagi sa gyud, ha? Hatagig chance ang inyong relasyon. Hatagig higayon ang imong kaugalingon. Tanawa po ang mga butang, ang mga... Saan ang katangian ba? Saan bisiyan ang katangian? Oy, katangian ng boyfriend mo na pwede mong mahalin sa kanya. Okay, so yun. Kalimti na imong ex. Aron mag-move forward na ka, ha? Ay, wadyo kayo makuha, Ana Dine. Hello kay Annalyn Magdagasang. Ayong hapon di, ha? Watching from Barangay Pichol. Good afternoon, Mommy Joy. Request po ng song, Iingatan Ka. Sana po ma-play. Thank you so much. Alright, alauna 25 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa po sila, pinapailang kidiyaki vitamins.
4: Paso pa ipakita po sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalaunay na maunod.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
8: Ngano di ay pre?
7: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
8: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre, ang lagi. Okay kaayo?
8: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule pre.
7: Ganado capsule.
5: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
9: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
10: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
11: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
12: Me too, Kidiyaki Vitamins.
9: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

Alauna 41 na po ng hapon, mga ka-joiners. Nasa unang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Esperanza Dumagas Biong or Dumangkas Biong. Shout out sa Ronnie Dodig Biong family watching from Loyog, Layog, Pagalungan. Request ng song Sa Mata Makikita. Alia Iman, magisalam lang po si Naduko at Yako family, Aban family, Iman family. Dito po sa Barangay Matalam. Thank you. Villasita Kaligunan, good afternoon. Request ng song Dalawa Kaming Api from PM Sobricari. Paraga. Rasul Bakana Iman, watching from Barangay Marbel. Shout out dito po na nakikinig. Sukran, Apuan. Mayong pagpaminaw sa mga taga Marbel. Benito Malito, maing hapon. Shout out sa mga panday diha sa balay ni Brad Juan Masangay sa Panlaisan, watching from Mati. Good afternoon, Mommy Joy. Malaki po kasi yung problema ko ngayon, Mami. 3 taon na po kaming kasal ng mister ko at buntis po ako ngayon. Sa aming pangalawa, ayun. Tingin ko po kasi, Mami Joy, may kinahuhumalingan siyang ibang babae na kapitbahay po namin. Dati po niya kasing nakarelasyon ito bago pa man kami. Makailang ulit ko naman siyang pinagbawalan na huwag makipag-usap at makipagkaibigan sa babaeng yun. Pero sinusuway po niya ako, Mami. May asawa na rin po yung babae at sobrang nagagalit ako sa kanya sa tuwing nakikita kong nakikipag-usap siya sa babaeng ito tuwing nag-iigib siya ng tubig. Hindi naman po sa nagsiselos ako, kaya lang naiisip ko po na baka muling ma-revive yung kanilang dating relasyon. Sa galit ko ay niliyasan ko po at pumunta ako sa mga magulang ko. Naguguluhan ako at hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat po. From Secret Girl. Okay, hello sender, maying hapon din ha. Alam mo, nagsiselos ka, oy, anong sa... sa hindi ka nagsiselos ka, girl, ha? Nagsiselos ka sa wala sa lugar, oy, anong sa... Siyempre, kapitbahay mo kasi yung babae na pinagseselosan mo. Hindi naman siguro maganda na alangan naman kung naatong babae is nabun sa imuhang mister. Alangan naman kapag nakikipag-usap, di mo tubag imong mister. Diba? Pangit naman yun. Natural na nakikita talaga minsan yung mister mo at yung babaeng yun kasi nga magkapitbahay kayo. At ay mabuhat anak, girl. Diba? Kaya... naku, karun pa gud nilayas pa gud kag niuli ka sa inyo unya ngita yung kagubot. Ngita kag ano, bakit ganern? Tsaka ha, nagbuntis baya ka ay di ba dapat inaalagaan mo doble yung sarili mo? Iwas-iwas din pag may stress, ay ano yan? Oo, iwas-iwas sa stress ganern. O kaya kung ako nimo ha, uli na dito sa inyo ha, and kung unsa man imong ginabati, ay imo na lang ipagawa sa imuhang mister, okay? Oo, kasi wa man sa akong tanaw ha, wa may gibuhat di mao ang imuhang mister unless nakikita mo na malapit masa kanagong duol sila, nagunghunganay sila, sige sila katawa nga nagunghunganay. O kana pwede ka magselos, ibraglain magilalang tawon. Pero kung nakikita mong casual lang, normal, kay magsilingan good, normal nga na mag-istrohanay good. Diba? Hindi mo maiiwasan yan. O kung yun ana, ay kaselos, oy. Pinakasalan ka ng mister mo at yung mabaing yun, may asawa na rin. So, wa man siguro anang ingon ka nga, ma-revive ang iya. Pag sure. Iwa ba yaka pamilya ding madaot, anak, guy? Ha? Kaya, wag ganon. Nag-iisip ka ng hindi maganda eh. Nakakaano yan sa relasyon nyo, di ba? Kanagong mag-storya kag mga maot sa imuhang mister, wa man siya binuhatang di mao.
Diba? So, iwas-iwas sa imuhang kaselosa, day. Medyo selosa ka talaga, no? And, yun. Imong buhaton karon uli ka sa inyo, ha? Diba? Kung di dyan ka mahimutang, oh, sige, istoryahay imong mister. Ana lang, kasi... for sure, maiintindihan ka pa rin ng mister mo kung ingon anak man ang imong gibate, ha? Tsaka, isipin na lang natin, sige, dala sa imong pagbuntis. Char-char. Okay, so, yun. Kausapin mo si mister, umuwi ka na, ayusin mo yan, okay? So, masasabi ko lang talaga na hindi valid yung reason mo para muhawa ka sa inyohang balay. Imong biyaan ang imuhang mister tungod lang sa imuhang kaselosa. Okay? Tsaka isipin mo rin, silingan yun na ninyo guday. Talagang natural, normal na makikita at makikita sila ng mister mo. Sabi ko nga, kung nakikita mo casual lang naman yung greetings nila, yung pag-uusap nila, wala ka naman dapat sigurong ikaselos. Labaw na kung ginatagaan kag-assurance imuhang mister nga raun sa magka-misis, uy, masyado kang I love you sa kuwa ba? Charot! Okay, so yun. Huwag kang gumawa lang sarili mong gulo, okay? Tsaka i-focus mo yung pag-aalaga sa sarili mo, labaw na nga buntis ka, na ay baby sa imuhang sinapupunan, so doble ingat, iwasan mo yung stress. Okay, so yun. Hello kay Jimboy, Vismanos. Shout out Jimboy Renante RG at John D from Kidapawan City. San ba banda yan sa Kidapawan, no? Dato Aban, shout out lang po sa family Baragil, Pau-Pau, Maot. Nung nakikinig po sa inyo, request po ng song Labis na Nasaktan. Alright, alauna 48 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahona. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana bakaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung naga-control ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang og ilang kontra ang ilang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah, oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana, mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach og liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang, dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon og mas maayo tong taas ang fiber. Og syempre dapat duna kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Mao kong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayod ka na. nga nung makatabang ang luyang dilaw, nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, kay ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mami Joy.
2: Dear Mami Joy.
4: Mami Joy.

2:18 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy June. Hello kay Manudos Ma. Shoutout na to ang Family Aban, Abas, Bakana, Kila, Bulaw. Si Amid, si Amad na nakikinig po. Kay Dato Aban ng Campo Marbil. Benito Malito, shout out sa tanang mga taga-subaybay ng Joy FM, sa mga taga-panlaisan, and sa tanang pamilya watching from Mati. Dato Aban, shout out sa mga taga-panlaisan, maayong pagpaminaw. Salamat, salamat sa pakikinig. Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi lang ako ng advice. May napupusuan po kasi ako, Mami. Kaya lang po, hindi ko po magawang magtapat sa kanya ng nararamdaman ko dahil pakiramdam ko, hindi po ako nababagay sa kanya. Masyado po siyang mataas para sa akin. Matagal ko na rin po siyang pinapangarap. 3 taon ko na rin pong iniisip kung liligawan ba siya or hindi. Magkaibigan po kami, Mami, at makailang beses ko na rin pong sinubukang ligawan siya, pero talagang hindi ko po masabi sa kanya. Sa ngayon, wala po siyang boyfriend. Pero hindi ko pa rin po magawang magtapat sa kanya. Ano po bang gagawin ko, Mami? Minsan, nakokontento na lang po akong maging kaibigan siya para maging masaya naman po ako. Pagpayuhan niyo po ako. Maraming salamat from Ryan. Okay, hello Ryan. Maying hapon. Oo, pa-request daw siya ng song Doon Lang. Doon lang sa panaginip, ganern. Maying hapon din ha. Alam mo, wala namang masama sa pagsasabi ng nararamdaman sa isang tao eh. Kahit isipin mo pang burag feeling pa ni mo, nga burag layo ra kay mo. Burag langit siya, lupa ako, ganern. Eh kung magsasabi ka lang naman ng feelings ni mo, 'di ba? Choice naman nung babae kung sasagutin ka or hindi talaga. Kaya kung ako ni mo, paraway mahayay, mag-ipon ka na ng lakas ng loob para magtapat sa kanya. Tsaka 3 years na din, no? Tagal-tagal na yung kinikim-kim sa puso. Pakawalan mo naman, 'di ba? Ay kung mabasted man galing ka, at least makakatulong yun para maka-forward na gid ka, para makapag-moved on ka sa iyaha. Kay balaan mo naman gyud nga, wala naman gyud kay pag-asa niya. Pero kasi kung hindi mo susubukan, una, sige na lang yung pangarap na lang kita. Brag kanta. Diba? Kaya subukan mo, mabasted ka man, o at least sumubok ka at nalaman mong wala yun dahil tayo pag-asa. Pero what if may pag-asa ka? What if sabihin niyang, sige, pwede kang manligaw? O di, okay kayo, di ba? So, ana lang sender ha, isubukan mo. Huwag yung nagiging kontento ka na lang kung anong meron kayo, kung naging kaibigan lang kayo. Di ba? Magiging kaibigan lang talaga kayo kung hindi mo susubukang ligawan. Pero kung mag-isog ka, may chance sa gyud nga mag-level up ang inyong relasyon. Pwede sa pagiging magkaibigan to magkaibigan, di ba? Oo, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya, maging atapang alalaki ikaw, okay? So, yun lang yun. Dagang salamat din ha.

Good afternoon, Mami. May boyfriend kasi ako, Mami Joy. 4 na taon na din po kami sa aming relasyon, Mami. At nag-aaya na po siyang magpakasal. May maganda na rin po kaming trabaho pareho, pero alam ko sa sarili ko, Mami, na hindi pa po ako ready. Gusto ko pa pong i-enjoy yung pagiging single ko. Kaya hindi ko po siya sinagot noon. Ngayon, sa 2nd pagkakataon, tinanong po niya ulit ako. Gusto na daw po talaga niyang magpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Mahal ko siya, Mami Joy, pero talagang ayoko pa. Kaya nang hindi ko rin na naman siya sinagot, nagalit na po siya, Mami. Sinabi niyang hindi daw ako sigurado sa kanya na parang hindi ko daw po siya mahal. Kasi kung yun daw po, habang maaga pa at habang kaya daw po niya, maghihiwalay na lang daw po kami. Doon po ako natakot, Mami Joy. Ayoko pong mawala ang boyfriend ko, pero hindi pa po talaga ako ready na magpakasal sa kanya. Hindi ko rin po maintindihan ang sarili ko. Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. Okay, naku, medyo mabigat-bigat rin yung problema mo, ha, Sender. Bakit ba kasi? Bakit hindi ka pa ready? Dahil gusto mo pa yung pagiging single mo? Hindi mo ba nakikita yung sarili mo na ang boyfriend mo yung makakasama mo for life? Diba? Nalilito ako sa'yo, girl. Pero kung sure jud ka nga nahigugma ka sa imuhang uyab, siguro kausapin mo siya ng masinsinan. Tagaanin mo siya valid reason bakit hindi at ayaw mo pang magpakasal, diba? Sabihin mo na magpakasal kayo ka ng sure jud ka, diba? Kaya disod magod ng pod. Magminyo ta nga, di pa ta ready, di ba? Physically, emotionally, kahit pa financially stable na, pero kung di pa gud ready ang imuhang kaugalingon, lisod-lisod pod na, di ba? So yun, kausapin mo si boyfriend, hatagi siya assurance pod nga, nahigugma ka niya, pero hindi ka pa ready. Ilang taon na ba kasi kayo, ha, girl? Kasi kung nasa 30s, 40s, lisod pod. Labaw na ta sa mga babae, no? Kaya lisod, mga anak, no? Pero kung nasa 20s pa lang naman, pwede pa yun na hinahina yun sa, di ba? Sabihin mo, mo rin kay boyfriend nga gusto mo pa ng quality time, kanang kamusa as boyfriend and girlfriends, mag-explore sa mo sa world, nga single saan agud. Ana, kausapin mo si boyfriend, yung maramdaman niya na gusto mo naman siya, siya naman yung nakikita mong makasama for life, pero wag mo nang pakasal kasi gusto mo pang i-enjoy yung pagiging single mo. Ana, kasi kung hindi na madawat ni boyfriend, huwag ito'y mabuhat, anak girl. Diba? Kasi ka yung sarili mo rin eh. Kausapin mo rin yung sarili mo, ha? Imong pangutan-on ba, nga nung di pa man ka gusto magpakasal kasi kung talagang mahal mo si boyfriend, na naman may maayong mga trabaho, so bakit ayaw mo pa? Unsay rason? Unsay bugat nga rason nga nung dili man ka kung nahigugma ka sa imuhang uyab? Kasi kasagaran kung ready na ka sa imuhang financial, na naman ka, di ba? Unya, love mo man yung tao. Tapos inaaya kang magpakasal. O normal, kasagaran yun, malipay, manggid na, di ba? May nagyog, yes, yes, I do, charot. O, kaya siyempre, nag-propose good. Unya, mahal mo yung tao eh. Ready na kayo pareho. Pero ikaw, matingala, mapuntani mo eh. Okay, so yun. Umbisan gani ako, 'di ba? Makapangutan na gid ko nganong di man ka gusto pakasal pa. So siguro yun din yung nararamdaman ng boyfriend mo. Imagine 4 years din eh yung relasyon ninyo, for sure. Kilala ka na ng boyfriend mo, 'di ba? Tapos na ay maying trabaho, unya inaaya ka, ayaw mo. So ngano? So mo gyud nang sender imong paningkamutan na makaistorya imong uyab nga tagaan gyud nimo siya bugat nga rason nga nung di sa kapakasal. Pero, sana maintindihan din niya, sabihin mo na puhon, magpakasal gyud ta. Pero, not now. Kay gusto ko pa, ingon ani, ana ba? Hatagan gyud mo siya bugat nga rason sender para siya man makaingon nga ay. Di pa gyud ay ready akong uyab, pero mahal ako. Ana, good. So, I think, sana na gets mo yung punto ko. And I hope na
ayun, makahuna-huna kag tarong, masettle niyo na duha sa imong uyab ug makadesisyon ka nga ikaayo sa inyohang relasyon. Okay, so salamat din ha nga side. Alas 2:29 na po ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakalisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno pero ingko nga listingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Giddy Yaki Vitamins ang iyang anak.
4: Kanta ka nang payot.
5: Pero karon?
4: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit siya sa kadlo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Giddy Yaki Vitamins yan.
1: Yan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
7: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
5: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
6: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakay date no?
9: Oh, syempre, dan always magkita na kaporma.
8: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Dix?
9: Oh, dan, di na ta magisgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
8: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
9: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
8: Ayun nagkabala ka Tay Dix. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po ang imong love life.
9: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
8: Tay Dix, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
9: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
8: Kana Tay Dix ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
9: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2.53 na po ng hapon mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uban na launa hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma po hon. Dahil Lunes hanggang Biyernes po ang ating programa at tuwing Sabado naman ang ating dedicated to you with Mami Joy. Thank you so much! At susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin dyan ang ating mga kauban sa buong probinsya sa Davao Oriental. Daghang salamat. Huwag sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat. Huwag amping-amping. Maayong hapon. Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Broadcasting System.
1: Oras a las 5:05.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa tulumanong tinig ng bayan. Adlaw kita karon ng Biyernes na 18 ning bulan sa September 2026 sa ngalan ni tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Tinig 4 Loy Rosario makiguban kaninyo sa kinatibukan sa tulumanong tinig ng bayan magbuntag Pangilbe.

0: Misamis Occidental, good morning! Davao Oriental, ingon man na maing buntag sa probinsya sa Cotabato, Bukidnon, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, og sa Cotabato City. Good morning, good morning! Magandang umaga po sa ating lahat at kami po ay bumabati sa inyo ng isang napaka mapagpalang morning. Bugnaw kayo sa probinsya sa Cotabato, nagfagfag. Grabe po at sobrang lamig po ng ating panahon. Basta beer months na, no ho. Tanda pala tandaan na papalapit na naman ang pagtatapos ng taon. Sabi atong gagibuhat, doon na ba tayo agi? Doon na ba mga nahimo na to? Nga makaingon na to kalambuan? Sa tuwang nasod mga higala, sa tuwang kinabuhi sa matag adlaw, pait ang kinabuhi, kinahanglan ta maning kamot sa tanang panahon. Kinahanglan kita kayod kabayo mga higala, iungad pa tanan, no? Paning kamot, paning tiil. Naana tanan na itong buhaton mga higala, tungod kini, di na ito ipaiasang atuang kinabukasan sa kasamtangang leader mga higala sa tuang nasud kay wara sa gihapon. Doon ako naka-istorya nga usa ka negosyante diri sa Dakbayan sa Kidapawan, ana siya. Ayaw isalig ang imuhang kaugmaon sa gobyerno kay pareho sila tanan, no, nang urakot. Ang pait lang kay kitang mga negosyante sumala pa niya. Grabing taxes ginabayaran, ginaipit ang mga negosyante. Unya, imiton sa gobyerno para iayuda ko, no? Kay para humuta sila ng atos katawahan, unya ang kinawat, grabe. Di makayang kinawat, mga higala, pagka nagkuas kinawat, no? O gawa, pagyapoy napatubag, bisan pa nga doon na inapreso, pagawas ra. Inagabot sa panahon, sumasama gyapon ang mga higala ni DPWH, kaning DPWH Secretary Manuel Bunuan, no? Giunsa siya, ha? Gi-acquit sa mga kaso, himuan kunog star witness. Asa kaniya na ang amoy naghimo og mga plano sa pagpangawat sa pagbahin-bahin na sa malimalit ang kwarta na himong witness mga higala. Aha. Kaya dili man siya ang prime suspect kinsabay nag-aproba sa budget mga higala, di ba? Ang Kongreso, Senado og Malacañang, di ba sila may nag-aproba o niya nag-insert ni ana, di ba? Niya, Oo mo. Nga si Romualdez Ray nangawat, si Coray nangawat, si BP Sara Ray giakusahan nga nangawat. Nga ginataral karon nga kaso sa Senado mga higala, tuo mo. Istorya, Niya, kinsay kaluoy karon mga higala katawhang Pilipino, grabe. Kamahala sa palaliton, sos in town ultimo burot mga higala nga isda. Abot og 300 plus nga kaniad to, 100 plus, di kay kaabot og 100 mga higala, mga ibutang na to, 3 years ago lang, no? O 5 years ago. Pero grabe karon, murag di na ta pakaunan mga higala, gulay, astang mahala. Kay nga no, ang mga negosyante, ang ilahang gastuhanan mga higala, ipatong mana. Ipatong mana dito sa monagingon nila mga higala sa in English pass on, ipasa sa katawhan ang mga bayronon halimbawa o giningi panukala karon sa DOF Department of Finance mga higala ang taasan ang mga beverages. Ito sa may appeal diha mga gala, no? Soft drinks, sa mga tamis, mga ilimnon o kalanunon, mga cake diha. O, katong chukumoys diha nga paborito kainin mo. Tas ano, naasa from 12 pesos to 20 pesos sa soft drinks, ang matag litro. So, magdepende kung unsa kadako, unsa kadaghan, no? Ingon na may gala, ingon na ipass on. O, mga negosyante, alangan naman, ipass on nila, ipasa, ang katong burden sa katawhan, ang cross sa katawhan, ipasa nila. Onya, ang mga kitang pobreng mga katawhan, mamalitay, mga higala, unsa tawag ana? Pasan. Kitay nagpasan ang katawang Pilipino, i-pass on sa mga negosyante, i-pass on sa mga pobre, i-pass on sa katawang Pilipino unsay gihimo karon sa gobyerno. Doon na daw uplift program nga gipang hambog si PBBM mga higala nga tagaan taga 2,000 ang katong mga pobreng katawhan gikan sa SSS. Abibo na ako hangtod Disyembre to. Kausa Ramaday, patilaw Ramaday mga higala. O diha, so wala ra sa gihapon, no? Mauna mga higala. Anyway, sige. Atong tanawon taman-asa ni ato ang mga leader karon na sa ato ang nasod mga higala. Kaya nga mga nabiktima sa pagbaha nga tibuok kinabuhi nilang gipaningkamutan, gipanganduya, nakabot ang ilang damgo niya, gilumos lang sa tubig baha tungod sa mali-malitang flood control project mga higala nga ilang gi-kickback or gikawat katong pondo. Ano na mga naguna, mga headlines, mga balita ang masaran sa kinatibukan sa tulumanong tinig ng bayan. Headlines. Sa ito ang mga headline mga higala, may kalambigitan sa nahitabong panagsangka sa mga miyembro sa MILF at dihadapita sa may lungsod sa Nabalawag Special Geographic Area. Dayon na kihimo naglakang ang MILF o ang gobyerno para maundang na ang panagbangi sa mga miyembro sa MILF. Samtang sa pika sa bahin na nagpabiling gyapon ng mga bakwit sa evacuation center sa lungsod sa Nabalawag tungod sa kahadlok sa gihapon sa ilang seguridad nga basin kalit lang magsangka kini nga mga armado mga miyembro sa MILF. Headlines. Sa pika sa bahin na kung diin usa ka Mitsubishi Montero SUV nga nakaparada mga higala sa atubangan mismo sa Land Transportation Office sa Kidapawan City nga sumala pa kalit kulong miandar. Headlines. Ito na multo. Ang maong sakyanan mga higala ni babag dito sa Daplin sa dalan samtang sa pika sa bahin ni kabat ngadto sa milyon nga kantidad mga higala sa oy dakong kantidad sa marijuana illegal nga droga ug shabu nasakpit mga higala dito sa lungsod sa Makilala. Duha ka mga suspect na dakpan. Headlines. Undang na lagi mo ana oy. Samtang sa pika sa bahin usab mga higala. Okay, sa pika sa bahin at ang ninyo ang dugang detalye ni ining mga balita kung diin okay. Sa pika sa bahin mga higala kung diin sa mga hisgutan ng national at ang ninyo ang dugang detalye sa itong mga balita si Senador Ronald Bato de la Rosa. Dapat daw ipatuman ang Ward of Arrest batok ngadto kaniya sigon pa sa ICC Assistant to Counsel. Headlines. Mga detalye mga higala sa itong balita musunod na.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang higup sa tagkape mga piyo sa mga piyo sa tanong humanog ino mga tubig mga higala tubig sa pinakaimportante gid bago mga pe para mahulipan tong nawala nga tubig gilimpyo sa tong ginhawaan.
2: Himsog kaayo si Richard Duron taga Bangkal Davao City kay Coffeeyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay nagakape ko Coffeeyaki 7-in-1 sir taga Buntag yun na siya. Ansa po di mong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumpleto imong tulog pero pag mata nimo mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
2: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawa sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:19 na higala ng atong oras atong unahon ng mga balita sa gawas sa Sanasud, mga balita nga pang-international.

0: Sa itong balita nga pang international mga higala, balita gikan dito sa nasud sa Canada. Giya buntog ni Canadian eating champion na Mike Jack ang kaugalingon ni ining record human ni ini ni kaon og 25 ka mga Carolina Reaper chili pepper sulod sa 3 ka minuto lang og 53 segundos ang maong record na tala ni atong Agosto 30 ni ining tuiga kung diin ang Carolina Paper adunay kasagarang kainit nga mo kabat nga to sa 1.6 million ka Scoville Heat Unit kung SHU nga masa init o dako kumpara sa Jalapeno siya Jack ang nailang King of Spice nakakupot og 20 ka Guinness World Record titles sa lakip na ang record nga pinakapaspas sa pagkaon og 50 ka Carolina Paper o Carolina Reaper nga iyang nahuman na sulod sa 6 ka minuto og 49 segundo niadtong 2022 og gatusan ka Carolina Reaper sulod sa 36 minutos o 38 segundo ni atong 2023. Sumala pa ni Jack na nagsugod ang iyang hilig sa halang nga pagkaon. Sa kolehiyo pa siya pinagi sa kanunay nga paggamit o hot sauce hangtod na nagsugod kini sa pag-post ng mga eating challenge sa YouTube o misulay sa mga record sa Guinness World Records. Gipaambit usab ni ini nga gusto ni ining sulayan ang Paper X Kansa gilang pinakainit nga sili sa tibuok kalibutan og nangandoy usab kini nga makabuhat og laing mga record gamit ni ini.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Awa nas mandaya mga gala. Grabe ning mandaya mo kaog sili. Kanang suka mas dagang pang sili kaysa suka. Kaya lang, siya lang ang na-record. Samtang sa pika sa bahay mga higala dito sa nasud sa Amerika. Gibutyag ni US President Donald Trump ka doon na kuno nga makabot ang krusyal nga desisyon nga ilang pagadauton ang ilang mga kalaban hilabi ng Iran. Sumala pa ni ini nga giya pamalandungan na pag-ayo ang maong desisyon kung padayon bang dauton nila ang Iran gubaon o dili na. Sumala pa ni ini nga dakong desisyon kung daghan ang mamahimong mahitabo sa kasamtangan ang Iran na direktang kontak aduna na kuno direktang kontak ang Iran na ngadto sa Amerika tungod na buot pod sa Tehran nga aduna ni makabot ang agreement tatali sa Amerika sugod na nagpatuman ng Amerika o paghaharang sa Strait of Hormuz. Wala na mga barko ang nakita nga ni agi sa Iran. Pag pati na usab nga sa niaging protective o ni sa nilabay ang protective kuno kaayo ang Amerika sa mga Gulf countries kung asa gikatakda karong sunod semana ang pakig meeting ni ini sa mga leader sa Gulf countries.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Unta mahamana na para wala nay hinungdan o rason kini mga negosyante mga gala nga magpasaka kayo gasolina luoy gyang katawhang Pilipino Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balita mga gala atong lakbitan na kini nga mga balita mga gala, mga balita nga national sa tuang sulod sa nasud. Kung diin ang mga higala si Senadora Amy Marcos, gisaway ni ini ang mga proyekto sa irrigation sa National Irrigation Administration kuniya kansa giingong wala naglihok sulod sa daghang katuigan taliwala sa mga deliberasyon sa Kongreso kabahin sa sugyot ng budget sa ehensya alang sa 2027 budget kini adunay kalambigitan sa Commission on Audit report kalabot ang mga wala na puslan ang patubig nga may sakop sa kapin 46 ka mga hektarya sa nasud. Tungod na niini gi pangitaan ni Marcos ang ahensya o Klaro o time-bound nga rehabilitation plan alang sa mga nagubang pasilidad. Depensa usab ni NIA Administrator Eduardo Guillen nga naguba matud pa nga mga naka o naguba kuno sa mga katalagman ang mao mga proyekto dugang paniini nga usa sa hinungdan sa pagkalangay sa pag-ayo ni ini mao ang kakuwangon sa quick response fund sa maong ahensya. Giyapalagan usab ni Marcos ang rason ni Guillen kalabot sa kawalay QRF. Sumala pa sa senadora adunay pondo alang sa pagmintinar og pag-ayo sa mga proyekto gikan sa maintenance and other operating expenses kon MOOE sa maong ahensya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 na higalang ato ang oras. Samtang sa pika sa bahin.

0: Ang aikulong ipatuman ang warrant of arrest sa batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Kining gipamahayag ni International Criminal Court Assistant to Counsel Christina Conte nga dapat arestuhon kuno si de la Rosa o gaunsa man ang politikal nga rason sa likod sa maong hisgutanan. Sumala pa ni Conte nga mamahimong ipatuman sa Philippine National Police o National Bureau of Investigation ang warrant of arrest tungod aduna kuno sila ay law enforcement power samtang wala usab kaugalingong police force ang ICC nga nagadaom lang sa law enforcement agencies sa mga estado. Nadto nga Mayo 11 na pakyas ang NBI nga arestuhon si De La Rosa human ma-unseal ang ICC warrant batok ngadto kaniya. Sugod ni adto, wa na makitan pa si De La Rosa sa publiko kung asa karon nagtago-tago. Sumala pa ni Conte nga nakadepende kuno sa Philippine government ang pagpatuman sa maong warrant samtang gihatagag doto sa baniya De La Rosa nga og sa iyang kalyado nga dili mamahimong ipatuman na sa Pilipinas ang maong warrant para sa ICC tungod kay dili na miyembro ang Pilipinas sa ICC niadto pang tuig 2019. Tungod usab sa posibilidad nga ang ICC warrant may kalambigitan o ang maong nga pagpaaresto sa ICC may kalambigitan sa pagkalambigit ni De La Rosa sa kampanya batok sa illegal drugs sa panahon ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte kansa si De La Rosa ang nahimong PNP chief kaniadtong panahuna. Sa kasamtangan na si De La Rosa gusto usab dakpon na sa NBI o sa gobyerno. Aron na makulangan ang mga senador nga mubuto o depensa batok ngadto kay Vice President Sara Duterte.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Samtang nag-solicit sumala pa og campaign donation na si Senador Ronald Bato de la Rosa gikan sa negosyante nga si Aristotel Biray nga akusado sa kaso nga plunder. Sumala pa sa testimonya sa usa ka saksi gikan sa Office of the Ombudsman. Kini ang giya pamahayag sa Sandigang Bayan 3rd Division nga nitistigo si Maria Melinda Manang Haya Henson, Director sa Field Investigation Bureau sa Ombudsman sa bail hearing petisyon nila ni Marcoleta Biray o duha pang akusado si kanhing anak kalusugan Partyless Representative Michael Defensor o Joseph Espirito may kalambigitan sa 75 million peso nga plunder case. Sumala pa sa saksi parte kuno sa donor's tax para sa 75 million pesong campaign donation gihatag nila ni Biray Espirito Defensor apan gibayaran ni Ebenezer Santos empleyado ni Marcoleta dugan pa ni Henson. Sumala pa nagsabuatan kuno ang mga akusado tungod sa deeds of donation nga gihimo o ginotaryuhan lamang nga niadtong November 2025 bisan pa ang donation nahatag na niadtong Enero 2025. Sigon sa criminal information giapil sa ombudsman ang donors tax para sa naasoy nga donasyon nga pagabayaran lamang o nabayaran lamang natong December 2025. Indikasyon nga sumala pa adunay gitago tungod mismong donasyon ni gawas o gihatag among donasyon ni atong Enero. Nag-ugat ang kaso sa usa ka TV interview ni Marcoleta ni atong 2025 kung sa bulan sa Nobyembre kung din giangko ni ini nga didawat sa 75 million pesong donasyon gikan sa iyang mga amigo. Apan wa kini madeklara tungod sa gikinahanglan sa mga donor nga magpabiling anonymous.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Si Marcoleta nga kampo usaba ni Sara Duterte kasamtanga nga nakabilanggo tungod sa maong kaso. Alas 5:31 higala sa dugang nga mga balita nga nasudnon.

0: Sige, klaro karon ni Vice klaro karon sa abogado ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Pua nga dili ko na automatikong dalon sa depensa nga sa Supreme Court ang hisgutan ng nigawa sa may kalambigitan sa impeachment proceedings. Sumala pa ni Pua nga ginalanta usab nila kung unsang isyo o justifiable o mahimong resolbahon ra sa Korte Suprema o kung kini igo bang o igo na o napapanahon ba para isa ka ang naasoy nga hisgutanan sa Korte. Sumala pa niini nga nakadepende kini sa sitwasyon o mamahimong assessment sa depensa kung gikinahanglan o aduna igong nga basihan para mo pangayo o intervention sa Supreme Court. Sumala pa ni Pua nga dili nila pagagamiton ang pag-asaka sa Supreme Court para samukon lang o padugayon ang impeachment proceeding. Dili usab sumala pa nila dungagan pa ang burden sa Korte Suprema sa mga hisgutanan. Walay igong basihan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kini mga higala may kanila may kalambigitan na dito sa isgutan ng 16 nga threshold sa pag kining impeach kang Vice President Sara Duterte. Samtang sa pika sa bahin sa lakat usa sa panahon ng mga higala kay human ang taas nga init nga panahon sa probinsya sa Cotabato sa Siligang Dapit sa Mindanao. Padayon karoon ginamonitor sa PAGASA o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang duha ka dili maayong panahon nga naana sa sulod sa og sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Singon pa sa PAGASA Weather Specialist Alvin Napura kagahapon sa buntag na platan na ang maong bagyong si Duhuan sa gawas sa PAR o gagilauman na kini. O gado na kini kalayoon nga nasa 2,970 kilometers sa Silangan o Northern Luzon. Doon ay kakusgo ng hangin nga 75 km per hour o pagbugso nga 90 km per hour apan. Sa kasamtangan, wala pa'y direktang epekto kini sa nasod o napa sa tingmog silangan sa Japan. Sa pika sa bahin o sa ka-weather disturbance usab ang gitawag Intertropical Convergence Zone kung ITCC ang natala sa isa o 125 km sa timog Puerto Princesa, Palawan nga nagalihok pakanluran o matabok sa West Philippine Sea o magpaulan kini sa maong lugar. Kalat-kalat nga pagulan ang gilauman sa Visayas, Sambuanga Peninsula, Mimaropa, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ug makasinati usab og thunderstorm ang Batangas, Quezon, Bicol tungod sa epekto sa ITCZ samtang init nga panahon usab ang masinati sa Metro Manila ug lain pang parte sa Luzon sa buntag apan pagabot sa hapon o sa gabi posibleng makasinati kini og mga pagulan tungod sa thunderstorm.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Higala alas 5:35 na mga balita sa gilalain nga parte sa Mindanao ug mga balitang lokal ang itunol kaninyo malabay ang pipila ka pahinumdom.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuan mo gyud ka nang yung buhok ko wala napahak ni wala tubuan ug buhok kana kinalutsa ganyan ya napahak. Mato yung butangan na ko Yaki nanupo jud siya. Salamat sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in-towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Nung sa mag-yong sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod. Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: a las 5:37 na higalang ato ang oras. Patayin kita sa itong tulumanong tinig ng bayan na bago kita mo lawig. Ato sa sayro ng presyo sa mga palaliton merkado o presyo sa merkado publiko. Gikan na sa Kidapawan City Public Market atong sayro ng report ni tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan.
2: Mga katinig, presyo karon sa isda o mga lain-lain seafood sa atong merkado. Tungod sa sunod-sunod nga oil price hike, naapektuhan ang mga presyo niini. Sa mga isda sa lain-lain kadakon kada kilo, matambaka 280 hingga 300 kada kilo, galunggong 160 hingga 180, tambang 120 hingga 140, barilison 260 hingga 280, barilis 280 hingga 300 kada kilo, tuna panga 260 hingga 280, tuna belly 280 hingga 300 kada kilo, bangus 220 hingga 230, tilapia 180 hingga 220, pantat 240 hingga 250 kada kilo. Sa mga special ng seafood sa Pasayan 400 hingga 420 kada kilo, kasag 450 hingga 480 kada kilo, alimango o mud crab 700 hingga 800 kada kilo, pusit o nokos ng gamay 160 hingga 180 kada kilo, pusit ng dagko mga puti 300 hingga 320 kada kilo, tahong 140 hingga 150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 200 hingga 220 kada kilo. O mo ka na mga katinig ang mga presyo sa mga kumong isda o mga pagka on gikan sa dagat dire sa atong merkado. Para sa tinig ng bayan, kani si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Daghang salamat Junior Rafi sa pinakaulang update gikan sa merkado publiko. Presyo sa atong palaliton mga higala sa atong merkado publiko. Samtang sa pika sa bahin oy nagsamok-samok manis mita sa atong social media. sige ka pop up no. Samtang sa pika sa bahin mga higala sa dugang mga balita,

0: Kung tanong ipatuman na dito sa may lungsod sa Malaybalay ang kampanya bato ka sa pag-usab sa mga tambutso kung pag-bura-bura sa mga motorsiklo nga nagaresulta og kasaba. Ug uban pa mga paglapas sa batas sa trapiko kini ang hatag nga katungod sa mga miyembro sa 46 ka mga barangay sa maong dakbayan kung diin ilawom sa barangay public safety officer ipatuman ang pagdakop sa mga nilapas sa maong balaod. Sumala pa ni barangay president ug public peace and order committee chair Julius Manghano nga kung diin na walay pahuway ang mga barangay official sa pagpatuman sa pagpanakop sa mga individual nga gahig mga ulo kini subay usaba sa mando ni Mayor Jay Pabilier pa Mayor Jay Warren Pabilieran nga matud pa nga tungod sa kanihit sa mga kawani sa Traffic Management Center o kuerpos kapulisan ng mga barangay tanod na ang gitugutang magpahigayon o mga pagsusi sa kadalanan o magluwat o ticket sa paglapas bato ka sa mga nagmaneho sa mga walay lisensya, walay salipod sa ulo kun helmet, nagabutang o ginadili ng mga suga o katong paggamit sa bura-bura. Gawa sa traffic kagi pangandaman na usab karon ang hugot nga pagpanakop sa mga latagaw nga mga iro tanang kabaranggayan aron malikayan ang mga aksidente sa kadalanan og makapaak ang mao nga mga iro iproseso usab og itipig sa City Veterinary Office ang mga madakpang mananap sulod sa 3 hangtod 5 kaadlaw aron ang kunon ug kuhaon na sa ilang nga mga tag-iya sa wala pa kini ipailawom sa opisyal nga pagpuo og aduna usab bayran ang mga nanag-iya nga nagpabaya sa ilang nga mga binuhi.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 sigalang atong oras sa atong lakbitan ng mga balita sa atong mga igsoong sibihanan. Gikan dito mga higala sa lungsod o dito sa may Pangil Bay sa Misamis Occidental, mga sakinan nga walay plaka, bawal nang mubiyahe sumala pa sa LTO. Ila kini nga pagadakpon. Detalye sa itong mga balita, pinaagi ni kaubang Renz Sumalinog sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Evalu sa buatan sa Land Transportation Office, Tubod, Lanao del Norte, pinaagi ni Tubod Chief Malik Sultana nga matod pa may kalabutan sa istrikto ng pagpatuman o pagpandakop sa mga sakyanang nagdagan sa kadalanan nga walay mga plaka. Matod pa ni Sultana, adunay memorandum gikan sa Central Office sa Land Transportation Office nga nagbando nga dili tugutan ang mga sakyanang walay plaka nga mobiyahe sa mga highway o gubang pang mga pampubliko kadalanan. Tungod diini, giawag ang tanang mga tag-iya o driver sa mga motorsiklo o gubang pang motor vehicle nga siguraduhong adunay hustong plaka ang ilang sakyanan sa dili pa kini gamiton. Gipahimanuan usaba ang mga motorista nga kanunay dalhon ang updated nga rehistro o guban pang gikinahanglan dokumento aron malikayan ang multa, pag-impound sa sakyanan o uban pang silot sumala sa balaod o mga regulasyon sa LTO. Alang sa mga bag-ong sakyanan na wala nga mga plaka o adunay problema sa pag-release sa plaka, gitambagan ang mga tag-iya nga muduo sa 12 nga opisina sa LTO aron makuha ang hustong impormasyon o gotrisadong dokumento o temporaryong plaka kung kini gitugutan. Gibuti ako sa ni Sultana na ang maong lakang dili lamang pagpandakop kundili aron masiguro nga ang tanang sakyanan nagdagan sa kadalanan gusto ang pagparehistro sa ug sayon usab nga mailhan ko na maapil kini sa aksidente, krimen o paglapas sa batas trapiko. Busa, pahimangno sa tanang motorista nga ayaw pagbiyahe kung walay plaka o kumplito nga dokumento aron malikayan ang problema panahon sa inspeksyon sa og operasyon sa Land Transportation Office. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Renza Sumalinog sa maong update samtang sa Dakbayan sa Kidapawan. Daghang natingalag na hadlo kuman nga kalit nga ni andarong nidagan ng usa ka SUV nga Mitsubishi Montero nga walay driver. Samtang nakaparada kini atubangan sa opisina sa Land Transportation Franchise o Land Transportation Office. Sa may usminya driver diri sa Dakbayan sa Kidapawan kagahapong adlaw, sumala pa nga ang driver sa maong SUV. Adunay transaksyon na sa opisina sa LTO. Apan matud pa kalit lamang nga ni under kini o ni Bangga. Sa pader sa maong buhatan, swerte usab nga walay na angin sa mga tawo. Usab ang pagtuo sa uban nga posibleng wa na handbrake ang maong sakyanan maong nidagan kini. Pero kung ni andar, mao ka na ang ginasuta pa sa kasamtangan kung tinuod bagayod nga ni andar kini nga way tawo o gawalay nag-on sa maong sakyanan. Sa maong SUV nakahiagom o kadaot sa iyahang bumper. Samtang sa makilala Cotabato na aresto ang duha ka mga gitudlong high value target individual nga estudyante sa pagpayuhot sa illegal nga droga kung nga diin iabot nga to sa duol 1 million pesos ang kantidad sa 8 ka kilo nga gipaugang dahon sa marijuana. Ipahigayan ang operasyon sa may barangay Saging sa makilala Cotabato alas 2:36 ang takna sa kadlawon kagahapon sa buntag nga nagaresulta sa pagkaresto sa usa ka 19 anyos nga usa ka estudyante nga taga barangay Poblacion sa maong lungsod samtang naaresto usab ang kauban niini nga usa ka minor di edad nga 16 anyos nga estudyante usab ug mulupyo sa barangay Talon-Talunan sa makilala Cotabato. Sigon na sa report nga ang mga otoridad nagapahigayon og anti-drug operation kung diin na sakmit ngadto kanila ang daghang sachet sa gituhuag marijuana o galiso ni ini. Una po ay marijuana liquid juices ang na sakmit ngadto kanila. Gawas sa marijuana, nakuha usab sa mga suspect ang motorsiklo nga gigamit sa ilang operasyon o cellphone. Gipailam na sa medical examination ng duha o samtang ang 16 anyos ang batanon, i-turnover kini sa Women and Children Protection Desks. O gagiandam na usab ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 umas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 na higalang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin balita gikan dito sa Davao Oriental mas sa paspas nga emergency response gilauman na sa bagong ambulansya sa DOPH Katiil. Detalye sa balita pinagi ni Kaubang. Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Gilauman nga mas paspas ang paghatag og emergency o referral services sa Davao Oriental Provincial Hospital Katiil o DOPH Katiil. Uman na dawat sa hospital ang bagong ambulansya sa miaging adlaw. Kompleto sa gikinhanglang kagamitan ang ambulansya o gamiton sa luwas o impesyente nga pagbalhin sa mga pasyente nga nanginhanglan o emergency medical care o referral sa ubang health facility. Nakausab ang ikatabang niini sa mga healthcare workers, labi na sa mga kaso nga nagkinahanglan o dali nga aksyon o gapaspas nga transportasyon sa pasyente aron madawat dayon ang tukmang pag-atiman. Kabahin kini sa palayong paningkamot sa probinsyal nga pag-amahanan sa Davao Oriental sa pagpalig-on sa mga health facility o gapaghatag o mas responsive nga serbisyong panglawas ngadto sa mga residente. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Abadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat Erwin Abadhay sa maong update mga katinig. Oy, brownout karon dito sa may Katiil. Aha, anyway, sige. Oy, ug mga adlaw po, medyo taas-taas nga brownout mga higala. Ang masinati sa probinsya sa Cotabato og siguna sa report ng mga higala gikan sa Cotabato Electric Cooperative. Masinati ang brownout gikan alas 5 sa buntag. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 ang takna sa hapon. Makasinati og nasa siyam ka oras nga brownout ang mga lungsod sa Kidapawan, lungsod sa Magpet, padulong na sa lungsod sa Arakan, na Presidenta Rojas, Banisilan, Carmen, Kabakan, Matalam, ang lungsod sa Ag Antipas. Kini sumala pa sa Cotabato Electric Cooperative nga adunay paghimuong preventive maintenance ang National Grid Corporation of the Philippines sa NGCP Kidapawan o sa CSS 69 kV volts sa bus nga maapektuhan ang maong mga lugar gawas lang sa M3 Makilala Cotabato nga mubuo lang brownout masinati dito gikan alas 8:30 alas 8 sa buntag hangtod alas 8:30 minutos. Og makasinati usab og laing brownout sa hapon alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dili usab maapektuhan sa maong preventive maintenance sa NGCP. Ang lungsod sa Tulunan lang og Makilala.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:10 o alas 5:51 higala nga tuang oras.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Balita gikan dito sa lungsod sa Cotabato humaan ang samok nagipahigayong eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagapatuman karon og gahugtanon nga seguridad sa Cotabato City. Sumala pa sa Cotabato City Peace and Order Council CPOC meeting ilhan ang gipakusgan ng seguridad human ang kasamok nga natala sa Bangsamoro Parliament election atong September 14. Gipamahayag usab ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa gipahigayong special CPOC meeting. Ilang giaprubahan ang clearing operation o paghangyo sa kadaghanang mga pulis o military personnel aron suportahan ang peace and security operation sa maong syudad. Gimanduan na usab sa mga otoridad nga imbestigahan ang mga insidente o pagpasakaan o kaso ang mga napamatudan na lambigit sa maong kasamok. Bisan unsa man ang ilang political affiliation, nanawagan usab si Mayor Matabalaw sa pakigtinabangay o paghiusa aron mabalik ang kahapsay o kalinaw nga nadaot sa nilabayng barn parliament election. Usa sa mga sakinan ang gidaot sa mga nagrumintadong mga supporter sa usa ka political party ang sakinan ni Matabalaw.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:53 sigala ng atong oras atong lakbitan ng balita gikan na dito sa Pangil Bay sa Misamis sa Occidental atong sayron ang dugang mga balita ihatod kanato. Sa atong kaubang si Renz Sumalinog kung diin na suspek sa pagpangawat og cellphone na dakpan. Humana dali nga niresponde ang mga otoridad. Detalye sa balita, Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Dakpan sa Cuerpos Kapulisan sa lungsod sa Lalalanao del Norte ang usa ka 33-anyos nga lalaki human gi-reporta nga robbery with intimidation dito sa Purok Apito, Maranding, Lalalanao del Norte. Pasado alas 12 sa tungang gabi, September 17, 2026. Giilas sa Lala Municipal Police Station ang suspitsado nga si Julius Jimeno Canama Jr. Ulitaw kini, walay trabaho o residente sa nasampit nga lugar. Ang biktima usa ka 21-anyos nga estudyante o residente kini sa Tubod, Lanao del Norte. Sumala pa sa inisyal nga report, nangayo og tabang ang biktima sa mobile patrol personnel sa Lala MPS human sa insidente. 5 ka minuto human madawat ang report. Responde dayon ang kapulisan pananguluhan ni Lala MPS Chief of Police Major Rando Salvacion. Pinagi sa hot pursuit operation nadakpan ang suspitsado sa purok sa Avidra, Barangay Barandinga, mga alas 12:50 sa tungang gabi. Narecover gikan sa iyang posisyon ang usa ka puti nga Apple iPhone XR nga gituo ang kabahin sa gikawad nga pagkaptangan. Nakuha usab ang tulo ka gagmayng heat cell transparent plastic sachet nga adunay puti nga kristal nga substansya nga giduda hang syabo. Usa ka brown nga coin purse og gibanabana nga 2.5 grams ang kinatibok ang gibukatona sa gikatahapan o gidudahan nga illegal nga druga. Nga adunay standard drug price nga 17,000 pesos. Ang nadakpan nga suspitsado ana nakaron sa kustodiya sa kapolisana alas sa tukmang disposisyon o pagpasaka sa angayong kaso bato kaniya. Sa nakuwang natupa ang nakuha ng mga substansya, ipinalam pa kini sa laboratory examination aron magpangatunan kung kini usa ka tinuod nga syabu o pilagin ang insaktong timbang niini. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, at undakpitan ang mga balita gikan sa P-Palma area, pinaagi ni Tinig 11, June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Yes, June, good morning!
4: Yes, good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Umabot sa 37,270 metric tons ang produksyon ng panay mula dito sa Bayan ng Bisaya para sa wet season 2026. Ito ay batay sa datos na pinalabas ng Municipal Agricultural Office na dihamak na mas mataas sa 3,885 metric tons o katumbas ng 11.16% na mas mataas kumpara sa 33,385 metric tons na itala ng wet season ng 2025. Ayon sa MAO, iniuugnay ang pagtaas ng produksyon sa mga suportang natatanggap na mga magsasaka mula sa national government, provincial government of Cotabato at ang local government unit ng Midsayap at iba pang agricultural agencies. Kabilang sa mga akbang ng LGU, ang deployment ng heavy equipment para sa canal desilting at rice for work program, pagtatayo ng mga mega warehouses para sa rice seeds at fertilizers, paglalaan ng mga sasakyan para sa agricultural extension services, paggamit ng agricultural drones at local fertilizer assistance. Nagpatupad din aniya ang provincial government ng Cotabato ng Rice Revolution, Convergence and Diversified Approach, kabilang ang pamamahagi ng 2,000 bags ng inorganic fertilizer sa ilalim ng 2-2-2-2 approach. Nagbigay ang Department of Agriculture Regional Field Office 12 ng mga hybrid rice seeds, fertilizers, biofertilizers, soil ameliorants, a drone servicing kabilang 1,000 bags ng hybrid rice seeds, a drone servicing para sa 200 hektarya. Nagkaloob naman ang Philippine Rice Research Institute ng 12,000 bags ng RCEP rice seeds para sa mga magsasaka. Kabilang din umano ang mga suporta ng National Irrigation Administration o NIA para sa desilting ng main canals at pagpapalakas ng irrigation water delivery. Gayun din ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization para sa agricultural machinery, post-harvest facilities at technical assistance. Patuloy naman ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa mga kwalipikadong rice farmers na nakakatanggap ng kompensasyon para sa mga na-damage ng mga sakahan. Ang datos na ito sa palay production ay mula sa Philippine Rice Information System.

0: pagkatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog ka rin.
2: Gano po?
1: Eh, marob din ang mga kukalako kung hindi ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pag-is-anyos pa kong polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
4: Tapos po?
3: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy! Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sang serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
6: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
7: Ngano di ay pre?
6: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen, nga hinay na pre.
7: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
6: Alangan pre, ah nga lagi, uki kaayo.
7: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
6: Ganado capsule pre.
7: Sige pre, adto na ko, kay mo palit na ko ganado capsule pre.
0: Ganado Capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
8: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kanaki na wala akong siya.
8: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
11: Isayos ang ating mga orasan, 5 minuto na po makalipas ang alas 6.
10: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig, welcome dali sa ito ang programa, ang Prime Time Edition sa Tinig ng Bayan mga katinig, adlaw nga Biyernes, thanks God, it's Friday, og pitsa 18 sa bulan sa Setyembre, mga katinig, kinihinyong makauban si Tinig Dos Romy Iluspa, kauban ako of course, ako ang partner.
1: Yes, kinisi Tinig Dos Ruby Padilla Season, nagaingon, kilom-kilom nga kabuntagan, diha, kanato. Hurot.
0: Mm-hmm. Lagi El Nino pero sukad ni aning niaging murag tulo ka adlaw na sigig ulan.
1: Sigig ulan.
0: Pero nalipay ang mga mag-uuma, nalipay ang mga tanom and of course daghan pod nga mga katauhan ang nalipay tungod sa niaging mga semana. Grabe ang kainit ni abot og 42 degrees.
1: Yes, taas kaayo ang heat index. Arang-arang na lang gani ni dinhis kidapawan.

0: kaubang dos kay siyempre nag-apungad ka nato ang bukid apo na apay buffer ng mga kahoy.
1: Mm-hmm. Wala opisina ng mga government officers, but of course aduna gyud yung mga nagapabilin ng mga skeletal force kang kukay kung aduna yung mga panginahanglan ng katawan, pwede gyapon sila makaproseso sa ilahang mga papeles ug uban pa. Apan ang mga ginikanan karon, siyempre padayon kita pag-andam sa atuang papamahaw sa atong mga anak moadto sa ilang tulunghaan, no? Ato silang di na to kalimtan kaya medyo kilom-kilom ang panahon na padala na to sila depensa sa ulan. And of course, siyempre, mintas andam kita, mag-uban-uban kita, magsabay kita, mag-kapi-kapi ta.
0: Coffee yaki!
1: Aha.
0: Pili lang. Seven ako kaubang dos. No?
1: Seven in one.
0: Kung wala ang 7-in-1, 5-in-1. Mm. Basta kinahanglang lagsik atong paminaw to start the day right.
1: Mm-hmm. But of course, mientras gaanda, gakapi-kapi kita o gakopiyaki, atong iandampod ang kidiyaki vitamins para sa atong mga kabataan para usan sila mo to eskwilahan additional protection nila karon, especially nga nagkalain-lain ang weather na to.
0: Ulan-ulan. So, dili lang kapote, payong ang depensa. Mm. Depensahan po ang ilang immune system. O, siyempre, para lantip ang huna-huna, kaubang Romy, energetic pagsulod sa eskwelahan. Mm-hmm. Gamit yun o yaki vitamins.
1: Okay, so aatangan na to kaubang 40 kay ginapaling kamutan sa to ang kauban nga makontak ang Vice Mayor diri sa Kabakan na mahitungod niya ning aduna ko ni mga lima ka mga bata nga hapit mga lunod ba or ang isa gyud ani nila isa sa
0: isa
1: lima
0: ang nalumos gyud, no?
1: Nalumos gyud. So atong kuhaon at atangin ninyo ang detalye niya na kay ginapaling kamutan nato nga ma-contact ang ato ang Vice Mayor diha sa Kabakan na si Vice Mayor Jojo Guzman. Na imbag nga bigat kada kayo amin na mga kakabsat mi sa Kabakan. Ilocano to.
0: Oh, isa ra ako na imbag nga aldaw.
1: Na imbag nga aldaw. So, of course, padayon na itong ginamonitor mga katikaran diha sa National kay gahapong adlaw first time after around a year siguro nga si kanhi presidente Rudy Rodrigo Roa Duterte nakita sa publiko,
0: no? Sa ICC
1: gisalang siya sa ICC sa gitawag nila og third confirmation hearing. So katong hearing mga katinig dili pagyud hearing sa kaso, no? Sa merito sa kaso. Ang gihisgutan kahapon na 40 kadto lang number of documents nga ipresenta isip mga unsa ni?
0: Part sa ebidensya?
1: Ebidensya?
0: Medyo daghan po di ay, no? Daghan ka ubang dos.
1: Mao. So, 322,000 pages ang papel nga ipresenta og 1,000 plus ka video o audio recordings. So, kung atong maobserbahan dito sa maong hearing gahapon na murag ginapaningkamutan sa presiding judge sa nga magkahiusa ang prosecution og defense nga ang ilahang mga number of ebidensya kung pwede mapagamay, no? Kay niliman mo 324,000 pages daghan kayo na so matod pa sa husgado nga kung pwede i-prioritize lang ninyo katong tanaw ninyo nga pinakakusog nga ebidensya nga inyuhang magamit para maminusan na. So maminusan ang 324,000 pages o 1,000 plus ka mga video o audio recordings. Pero
0: daghan gihapon, no? Mm. Kaubang, So unsay implikasyon ni ana? Wa nangahulugan ba nga ma-shorten, mumubo ang katas-on, mulanat og mas dugay or mas mapamubo no ang ilahang hearing.
1: In fact,
0: before conclusion.
1: In fact, ang prosecution nag-manifest nga aduna pa gani sila untay idugang nga ebidensya. Anyway, kaloyan tawo na nga ito ang kanhi presidente kay 81 years old na og matod pa ha, matod pa sa depensa, mga defense lawyer niya. Aduna siya ay serious memory impairment. Nga usahay, dili gani siya kabalo o gunsa na daw nga pizza o nga nga na daw siya dito. But ang tubag diri sa husgado, siyempre pwede siyang i-claim sa defense, but ingon sa husgado nga dapat siguro nga adunay independent nga kuan, medical practitioner nga mag-confirm kung tinuod nga na siya'y memory impairment.
0: So siyensya yun ang ilahang gamiton kaubang dos, no?
1: Kay lisod po tinuod kung nasa memory impairment, unsaon niya pagkaano, unsaon niya pag-testify kung di man gani siya makahinumdom kung anong naa siya sa dahig. But that is a claim that anybody can make in any similar cases.
0: So kuyaw kayo ilang korte ka ubang dos, no?
1: Mm.
0: Kay dili lang ni mo madala o kanabang presentation lang kung dili yun nila ipa-prove sa scientific body, no?
1: Mm-hmm.
0: So, well, ing anak na pod kaabante ang ilahang mga appreciation kaubang dos sa pagpadagan sa korte, kay international court mangod ni, no? So, they are that prepared. O dili lang si former President Rodrigo Duterte, ang gisalang nila na ay mga uban pang uban pang mga personalities kaubang Rome, like tong head, nabasa na ako, head sa military service sa laing lugar. Gisalang food for crime against humanity.
1: Mm-hmm. So
0: they are into it, yun.
1: Duha na sila. But in relation to that, si Attorney Cristina Conte, kining kuan man eh, aduna siya ay, adunay rangko, adunay address nga gihatag sa iya sa ICC. But of course, she's a lawyer para sa mga biktima. Matod pa niya nga dapat yun po daw nga iserve na ang warrant of arrest og dakmo na kini si Senator Bato De La Rosa, who has been in hiding. Mahinumduman na itong mga katinig as early as last year, morag mid last year. Si Senator Bato De La Rosa nagtago na tungod nahiringan niya nga adunay warrant of arrest against him, ug matod pa niya dili gayud siya magpa-aresto as a foreign national sa bata. Ingon siya nga magtamod siya kung unsay desisyon sa local nga panggamhanan, sa local nga korte. Nisipot siya, pinibutso siya, pinakalit sa Senado sa dihang nag-change sa leadership sila para iboto si
0: para iboto si Senator Alan Peter Cayetano. Og nawala pud og pinakalit.
1: Nawala pud og pinakalit. Og mao lang naay kaso karon si Senator Robin Padilla nga obstruction of justice kay allegedly matud pa sa mga allegation batok kaniya nagtabang siya sa pagpaipsot kang De La Rosa. Batigon po di bato ani Robin Padilla, paano nagkaroon ng pagtakas na nakisakay lang si Senator Bato sa akin at napakaraming police, there were around 2,000 police personnel daw sa palibot ng Senado that time na ni sibat sila, wala man daw po daw sila gi-hold.
0: Kay naglakad lang kami. Simple, casual lang ang ilakaw, no?
1: Sige. Isa na sa itong isgutan. But of course, si Martin Romualdez, kining former Speaker of the House, gi-file lang na og kaso og nag-plead that guilty na po siya. Kaya nalambigit siya niya ning mali-maleta na flood control scam. Actually, sa dihang wala pa madakpan si wala pa ma
0: plunder case ang nakasalang sa iha ka Wang Dos, no? So kung plunder case, no bail bond recommended. Tan-awo na to. Og wala bay kabag-uhan ni ana, walay mga twisting kay si Ramon Revilla. Plunder po ang kaso, natingala ta ka Wang Romy, nga no maning nahimo na maning natagaan og temporary liberty, no?
1: So mura og double standard.
0: So tan-awo na to.
1: Ano yung double standard sa to ang balaod. But before kini si Martin na finally gipailan og kaso og gidakop, siyempre ang mga DDS nag ano gyud, sige gyud og singgit nga dapat si Martin dakpon gihapon. Now sa dihang nadakpon na si Martin, unsa na pud kaha ang ano ani nila demanda na.
0: Yes, ug ang status ni Martin, no, nga mutana gidakop na ospital. Kana bang observation ko bang mga ospital lagi na tanan. Gikan ka GMA nga naay neck brace padulong sa ano ang landingan sa mga maakusahan, ospital gyud, no.
1: Murag mali pa yung mga ospital kung adunay mga taga sa government official nga filean og plunder kay
0: makakwarta sila. Makakwarta sila, dagko siguro ang charges ana, no. Og September 17 kagahapon ka ubang Romy naana sa Quezon City Jail Male Dormitory, no? Si Martin Romualdez, dito siya nag ang iyang status dito detention prisoner, no. Ug ang BJMP ang may custody kaniya, kauban ang tulo kako accused at large nga dili pa makita ang address, no. So kini ang latest update kay Martin, no. Katong naghinam-hinam katong mga producerte nga gaingon yun nga nganong si BP Sara lang man. So kini karon ana si Martin dito kinsa pay mga ubang musunod, no. So bantay-bantay daw si Robin, si Bongo og kana so far ang mga ingon nga kinahanglan mo attention, attention mo. Kay basic kamoy sunod, no.
1: Actually, ang claim sa mga DDS is this is part of a systematic persecution.
0: Yeah, machinery ko, no, sa gabihan, no.
1: Sa ilaha. But murag lisod siya, ano, lisod na paliton nga storya. Kaya unang-una, accountability man eh. Though, of course, siyempre, dili ang tuma-discount nga makulayan kini ugwa politika. The fact nga these are mga kalaban sa administrasyon. But like for example, ang kaso ni Marcoleta is lehitimo nga kaso nga naggikan sa Commission on Elections og ni paingon diha sa Sandigan Bayan. Ang kaso ni Jingo Estrada is a plunder case that happened not even during the time of PBBM, no? But during the time pa ani nag-start kini during the time pa of Duterte. Kining kaso ni Martin ang angay natong sigurong istoryahan kay una nasangkot man gud si Martin sa ato ang pagmonitor. Kini si Martin nasangkot sa malay-malitan na mga kontrobersya sa flood control. Ug ang mga tao nga nag-implicate sa iya, nanguna diha si Saldico, dating Congressman Saldico, nga karon tuwa sa laing nasod nagtago-tago. Iya ang gihingan lang si Martin Romualdez sa usa ka
0: interview sa iya.
1: Video, video message niya. And another is kining mga 18 Marines, no? Maugid ni kato silang nitindog nga atong na-monitor nga gihingan lang yun si Martin Romualdez nga sangkot sa mali-malitang flood control scam. But kung ako itong atong obserbahan, dugay kaayon ni siya gifailan og kaso. Og at the time nga gipailan siya og kaso, nibaliktad na kining upat sa 18 Marines sa nga nag-implicate sa iyaha. So, ang akong tan-aw dire, basi og muro-muro lang po din nga pailan og kaso kunuhay kay
0: para ipakita.
1: Okay, para ipakita.
0: Tungod sa pressure.
1: O, tungod sa pressure. Og tungod po kay sa tansya nila, lisod i-probe kay ang mga witnesses against Martin na si Saldico at large man.
0: Yes, ang usa ni ani PA pod ni Romualdez, si Jocelyn Sireño og si Felicito Guevara nga gihapon siya ang naani sa Forex president ni kaubang Romy, no? So makonsider nga ilaha gihapong kaubanan, no? Kaubanan, quote and quote, no? So posible kung maginaunsa man kaubang Romy, mga hostile witnesses gihapon eh.
1: Mhm.
0: Although si Saldi bisag dili so much under sa pressure sa dihang salbaho na niya iyang kaugalingon, iyahan nagyong gidrag ang pangalan ni Martin Romualdez, no? Mm-hmm. So tan-awo na to ni mas maayo ning itaral og iagi gyud sa proseso para makita gyud nato ang ilahang mga depensa og opensiba.
1: Okay, balikan na to na unya kay Nana sa linya. Atong hisgutan na kining nahitabong drowning incident diha sa Pulangi River, part sa Pulangi River sa Barangay Lumayong diha sa Kayaga, Kabakan, pasado alas 5 kahapon. Sumatod pa sa mga initial report na nakabot sa ito sa MDRRMO, na-retrieve ang grade 5 pupil na si Sultan Blaso o isinugod sa hospital, og gideklarang DOA, dead on arrival, sa mga doktor. But anyways, para sa dugang detalye niya ng mga katinig, nasa linya si MDRRMO officer sa Kabakan, si Ginoong Latif Ahmad. Good morning, sir. Welcome sa Tinig ng Bayan.
2: Alay ko, sir. Good morning po. Magandang umaga po sa ating tagapakinig.
1: Mm-hmm. Malungkot po itong balita. Ano po ang detalye nito?
2: Actually, sir, yung meron po tayong nangyaring drowning incident kahapon po dito sa, specifically dito sa sitio na ngayon, Barangay Kayaga, Kabakan, Sabato.
1: Mm-hmm.
2: Nangyari po ito siya, reported at around 3:45 in the afternoon.
1: Aha, 3:45. So mali po yung aming initial report dito. Anyway, thank you po sa correction. So ilan po ang mga involved dito ng mga bata? We understand ang initial report is 5 sila, pero isa lang po yung nasawi. Ibig sabihin na retrieve yung 4 or nakaligtas?
0: Na-rescue ba?
1: Paano po sila nakaligtas?
2: Okay, ganito po, sir. Ang involved po sa nangyaring drowning incident ay actually 7 po yung sila, sir.
1: Ah, 7
2: sila ng mga bata. Opo, sir. So, yung 3 po, yun ang na-rescue po natin. Yung isa, yung dada na rescue natin ng ating mga responders ay isinugod sa hospital pero dead on arrival.
1: Mm-hmm.
2: Yung isa na rescue mo siya kasakon sa doon sa apat na nalunod.
1: Mm-hmm.
2: No, kasi agad po tayo nag-respond pag tawag, no? Dati pag-inform, agad po tayo nag-respond together with our UAP, USM, and other responding unit. So dito kami sa Sikto Lumayong. So mm-hmm. yung sa pito po, yung apat po yung nalunod, no? Ito po yung inahanap natin. So kahapon po, sa apat na nalunod po, na nakita natin yung isa, na-retrieve natin yung isa, pero unfortunately po, doon natin yung hospital, then, wala na pong buhay doon, arrival. Then, plus report, sir, kasi nandito kami sa area, mm-hmm. yung isang bata na tagpuan na po, yung isa na naman, so dalawa na lang po kasi nahanap. Ito po, sa mm-hmm. ating harapan, sina, maga po tayo dito, nandito po, no?
1: Uh-huh.
2: Dito po.
0: Anong status?
2: So, dalawa na po ang, dalawa po, sir. Mm-hmm. Po, dalawa na po ang na-recover. Bago lang po, sir.
1: Yung
2: dito kami sa area ngayon, sir, ha?
1: Mm-hmm. Yung dalawang na-recover po, ano po ang status? Buhay ba?
2: Ano po, sir. Hindi pati na, sir, kasi almost gone na eh. Mm-hmm. Dalawang araw na. Oh.
0: Tatlo na kaagad, Sir Latif.
2: Opo, ma'am. Opo, ma'am. Nandito ba kami? Sasat po kami, ma'am. Oh.
1: Mm-hmm.
2: Nagyata na yung makon nito. Together with the VIP. Dito kami, ma'am. So nakita yung dalawa pala. So isa na lang. Oh. Mm-hmm. Isa na lang. Ang ating,
1: missing. Ating isa na lang missing.
2: Opo, sir.
1: Pero, a total of 3 na po yung patay.
2: Opo, Yes, sir. Yes, sir.
1: Kasi yung isa DOA sa hospital, tapos mayroon pang dalawa ngayon.
0: Recover just
2: yes, so, yes, so, yung dalawa ngayon, sir, at this point of time, ay na-recover natin yung dalawa.
0: May isa pa. May isa pa.
2: Isa na lang po tayo na missing, sir.
1: Okay.
2: Pangin sir, may isa na po tayo na inanap pa na missing.
1: Yung mga magulang nito, kapamilya nitong mga na-retrieve po ninyo ay nandyan na po ba?
2: Yes, sir. Nandito po, sir. Mga kamag-anak po nila. Nandito po.
1: Meron na po ba tayong mga identities nitong mga na-retrieve ninyo at pati yung mga na-rescue?
2: Meron po tayong concert identity nito, sir. Itong tanungin natin, tanungin ko muna ito, sir, itong kwan. Itong kung sino ito?
1: Sige po.
2: Tingnan niyo naman ako na niyan, mga ganyan. Ay, ikaw na po yung mga ganyan. Hindi ka mga ganyan, hindi ba nag-retrieve niya?
1: Mapita sa lango ng mga Lusultano sa Tiansan?
2: Hindi na niya ba? Pahat? Pahat? Hindi nga.
1: Pilalagun?
2: Hindi nga nga tato?
1: Insad ka ko na pilalagunan?
2: Apay. Pakalawan. Hindi nga natin sa katawa? Sandali po, sir.
1: Okay.
2: Nagpitan ko, nag-iyakan na sila dito.
1: Sandali po. Huwag niyo pong ano po. Huwag niyo pong pilitin, bagamat gusto natin ng impormasyon sa panahong ito na medyo nasa may pinagdadaanan silang masakit, i-treat natin po sila with
0: sensitivity.
1: Sensitivity.
0: So, high emotions ngayon kasamang Romy. Expected talaga yan sa mga parents. No?
1: Sige
2: so, okay po, sir. Ako na po, sir.
1: Sige po. Paki po.
2: So, yung kanina na recover natin, sir, ay dalawa. Si Pahad Blaso at
1: Pahad.
2: Alvin Manandat.
1: Blaso. Blaso so, po.
2: Itong si Pahad Blaso. B, Victory, Lima, Alpha, Sierra, S-O. Oscar.
1: Okay. Yung nang pangalawa so, po?
2: Yung pangalawa po, sir, si Alyam Madandat, 9 years old.
1: Ilang taon po
2: Alyam,
1: siya, no?
2: Alyam, 13 years old si Pahad Blaso.
1: 13 years old po. 13. Si Kwana, Alyam, Pilalagun.
2: 9 years old po.
1: Mga lalaki po ito sila lahat?
2: Yes po, sir. They are all mga boys.
1: Yung mga na-rescue po ninyo, mga lalaki din po ito. Yung pito lalaki sila lahat.
0: Yung isa ka
2: sir. Walang babae ko.
0: Yung isa kahapon may pangalan kayo, sir.
1: Oh, yung DOA kahapon po. Sino po 'yan?
2: Yung kahapon, sir, Sultan Blaso, kapatid ni itong Pahad na ito, Sultan Blaso. 12 years old. Kapatid po kasi ito sila, sir.
1: 12 years old.
2: 12 years old.
1: Sige. Pwede niyo pong may kwento sa amin kung ano yung circumstances, paano po nangyari ito? Ano ba sila, nagliligo, nangingisda, or whatever? Tapos bakit po sila, kung mayroon na po tayong initial na information, bakit po sila nalunod?
2: Okay, so actually, sir, itong nangyari, sir, ngayon, under investigation pa po, inaalam pa po natin kung paano po napunta yung mga bata dito. Kasi may klase naman po, no? So ito po ang inaalam natin, sinusuri natin kung paano napunta yung mga bata dito sa may Pulangi River.
0: Sir Latif,
2: po ang ating investigation.
0: Sir Latif, dahil andiyan kayo sa Pulangi River talaga. Nakita niyo ba anong sirkumstansya ng ilog diyan? Malaki ba ang tubig? May pagbaha ba?
1: Malakas ba ang alon, ang agos?
2: Actually, ito, sir, sa totoo lang, katamtaman naman ang daloy ng tubig dito, hindi naman na tumasang tubig dito.
0: So the usual, yung walang baha na
2: Wala po, ma'am.
1: Pero malaki po talaga, malaking ilog po talaga ito kasi Pulangi River. Tapos kung dyan, sa may lumayong banda, malapit sa bridge. Hindi ba may mga sundalo naman tayo dyan sa ano lumayong bridge na nakabantay?
0: Meron talaga kasamang Romy.
2: Meron. Actually, nandito kami kahapon sa lahat ng all force, BSC, TNC, at saka mga support ID natin.
0: Sir Latif, Sir Latif, knowing, alam natin ang ating mga kapatid na dyan naninirahan sa tabi ng Lumayong, marami talaga dyan ang magagaling na swimmers dahil halos naging kultura na nila ang paglalangoy. Kahit yung mga bata, kaya nilang i-cross yun kung hindi malalaki ang alon, no? Wala ba kaagad, sir, bago kayo dumating, wala nang naunang mga citizens sa Lumayong na nagsilanguyan para hanapin given na maraming ekspertong swimmers diyan?
2: Actually, ma'am, meron nang mga nakakon dito, pero yung mga kasama nila ng mga bata rin. So, pagdating namin dito, meron namang mga local na swimmers. So, yun po, yung isa, siya po ang nakakuha ng isa, together with our funders. Yung isa na namatay.
1: Mm-hmm. Sinasabi niyo po, nakahapon pa ito nangyari around past 3 o'clock. Now, ngayon pa lang na-retrieve po. Habang nag-uusap tayo, na-retrieve yung dalawa po. Ibig sabihin po ba hindi sila inanod? Dahil the way I understand it, nandyan pa rin kayo sa may Pulangi River na nasa Lumayong. Tama po ba?
2: Yes po, sir. Yung dalawa po kanina, sir, medyo doon na po natin nakita sa may mga, siguro, mga almost 1 kilometer, sir.
1: So, paano po? Na lumutang ba sila or nabangga ba sa, sumayad ba sa isang kahoy or whatever?
2: Sumayad lang ata, sir, kasi kung nila, may nag-contain kasi doon ng mga local swimmers natin. Ito nga, yung mga taga dito. At saka nakita po nila, no, nasuwid nila. So, hindi po siya lumutang.
1: So, yung iba po, mayroon pang isa po na missing, ano? At continuous pa po, patuloy pa rin po yung ating retrieval operation?
2: Yes po, actually sir, kasalukuin po kami ngayon nandito. As early as 5:30 ay nag-jump up na po kami. And of course, sigadan po natin dito. Kasi meron po tayong instruction kahapon kasi sa mga local swimmers na ipagpatuloy nila yung pag-suyot no sa itong Pulangi River. So bago po tayo dito kanina sa together with the BNP, TNP and ating mga Indian Teacher's Funders para po ipagpatuloy ang ating search and retrieval operations. Uh-huh. So actually po, alam nyo nila, kita po yung dalawa na record natin. Kasi ito po ang napangyari kasi sir, yung mga lunar, para tayo naghahanap ng karayong, di ba?
1: Oo nga.
2: Hindi natin alam kung saan.
1: Sa gubat.
2: So, alam nila, the grace of our Lord, kay Allah, alis pinakita niya, no? Sa atin, no?
1: Para tayo naghahanap ng karayom sa gubat po. But,
2: tama po kayo, sir.
1: Nabanggit po ninyo, Sir Ahmad, ano mo kaya si Papa Joe Ahmad? Anyway, mamaya. Nabanggit po ninyo na mayroong 13 years old, mayroong 9 years old at saka 12 years old. Ano po yung pinakabata sa pito? Ito bang 9 years old? At sino naman po yung pinakamatanda at ilang taon po?
2: Ang pinakabata po, sir, itong 9 years old.
1: Mm-hmm. Si Aliam.
2: At ang pinakamatanda, itong 13 years old.
1: Aha, si Blaso.
2: Ito pong mga pangalan, sabihin ko na lang pong mga pangalan.
1: Sige po, please.
2: Itong Maher Miguel, ito yung mga sabay po natin. Maher Miguel, 13 mm-hmm. years old. Jan Gideon Nabela, 13 years old.
1: Jan Gideon Magid.
2: Asir Numo, 13 years old.
1: Mm-hmm.
2: Yan po yung tatlong sabay po natin.
1: Mm-hmm.
2: And ito po yung apat na kuan doon. Itong si Sultan Blaso, ito na-recover natin kahapon na dito na arrival sa hospital.
1: Mm-hmm.
2: Sa district 12 years old.
1: Mm-hmm.
2: Then si Fad Blaso, 13 years old, ito yung na-recover bago lang. Aldia Madandat, 9 years old. Iyan na na-recover din kasama ngayong umaga na na alhamdulillah na-recover po natin. Then si John Rex Ladela, 11 years old. Ito po yung naiwan, John Rex Ladela, itong missing po na ating pong pipilitingan natin ngayong umaga po.
1: Aha. Ito po ba sila lahat ay nag-aaral at alam na buba natin yung circumstance dahil may klase naman kahapon, paano sila napunta dyan sa ilog?
2: Actually, sila ito lahat sila siya nag-aaral, sir. So, kaya, anong... ito pa po ang ating inimbestigahan, sir, kung paano sila napunta dito, despite on the fact na mayroon mga klase kahapon.
1: Mm-hmm.
2: So, tinitingnan po natin yung mga lahat ng angulo kung paano napunta yung mga bata dito. So, ongoing po ang ating investigation dito po, sir.
1: Aha. Sir Ahmad, alam na po ba natin kung anong eskwelahan sila nang gagaling? Isang eskwelahan lang ba sila?
2: Parang isang eskwelahan lang siya dito sa may quantity sa malapit sa may Lumayong. Mm-hmm. Yung Lumayong elementary school dito.
1: Mm-hmm.
2: No, kasi dito sila nag-aaral. Kasi ang itong mga bata nito ay taga dito rin sa dito Lumayong po.
1: Sir, nakikiramay kami sa mga magulang at mga kamag-anak ng mga bata na nasawi. Maraming salamat po sa inyong panahon. Pero kung meron ka pang ipapadating sa ating mga tagapakinig na hindi namin naitanong sa inyo at mahalagang impormasyon, bibigyan namin kayo ng pagkakataon po.
2: Magandang mga rinsel, maraming salamat po sa pagkakabing sa amin para maparating po namin kung ano yung nangyari dito. And of course po, yung mga pangyari nito ay may iwasan kung ang ating mga parents ay responsible sa kanilang mga anak. Siguro ito siya ay isang insidente na dapat tignan natin lahat at makita kung ano yung mga lapses. So we'll keep you informed, sir, pag nakuha na yung ating investigation. I-inform po namin kayo kung ano yung mga development, kung bakit at paano nangyari ito.
1: Mm-hmm.
2: Of course, nagpapasalamat din kami sa mga tumulong ang ating SARS response team, no, sa area mula pa kahapon, no, sa ating Bureau of Fire Protection ng Kabakan, ang ating RHU, ang ating PNP Kabakan, and ang USKing Rescue responders, no, ng investment sa South Mindanao, and of course ang ating Indian Carbine, no, with the may resibo sila in sa ating talakungan Abang Piros, no.
1: Mm-hmm.
2: And bidding the 40 ID, and of course yung sa Kayaga bidding Abang Piros, no. So in course nagpapasalamat tayo, and of course ang ating buting mayor, Evangel Paz Guzman, agad naman po na talagang nag-distract sa amin na nagpahabot ng tulong dito sa mga biktima, no? So, kung po ngayon, no, together with the initial lady, ay magkakaroon po sila ng parang psychosocial interview sa mga yung kadong survivors mo natin na nandito po sa Tito Lumayong Siya.
1: So, pahabol. Sir,
2: ongoing pa po.
1: Pahabol po, sir, dalawang bagay. Baka mayroon kang advice para sa mga estudyante at mga guro, no, na paano ito maiwasan. And pangalawa, of course, we will be looking forward dun sa updates po na sinasabi ninyo.
2: Of course, sir. Tama po kayo, sir, no? Yun nga, ang ating advice po sa mga teachers, no, na dapat po i-check nila ang kanilang mga estudyante, no? Kung sino yung mapasok, no? At ka-inform ang parents in case, no? Kasi nalapit lang ito sa mga kabahayan ng itong estudyante na ito. Kaya nga po tayo, maingat po tayo, no? Buti lang at saka hindi natin na-suspend yung klase kapon, hindi naman dapat i-suspend. So ito po, ang payo po sa mga teachers, no? Pag araw po ng school, i-check po natin ang ating mga estudyante. At kung wala po, inform po ang mga parents, no, na ang kanilang mga anak ay dito natin para po malaman ng mga parents kung nasaan ang kanilang mga anak sa panahon na meron pong papasok.
1: Mm-hmm. Sir Latif, kasama po sa aming i-expect na update from you later, tatawagan ka po namin if ano po yung mga pwedeng or na i-commit na assistance ng iba't ibang government agencies para po dito sa mga apektadong pamilya.
0: At saka pahabol din Sir Latif, may tatlong survivors na mga kabataan, no? Yung nakaligtas, na-rescue ba kaagad. Pwede po makunan din ng masusing investigasyon kung ano din yung nangyari para makumpare natin lahat ng facts na inyong makuha po.
2: Ano din po ma'am, kasi at least sila po ang kaitan. Yung survivor po doon tayo makakakuha ng one ng mga information.
1: Maraming salamat po muli, pakikiramay mula sa Tinig ng Bayan at ng 102.3 Joy FM, pati na rin ang ating mga sister stations, ang 87.7 at ang 105.7.
2: Okay ko sir, maraming salamat and umdad ka bakan, buhay po tayong lahat.
1: Chukran.
2: Safety first always.
1: Aha, sige, mabuhay po kayo. Mga katinig, yun po ang tinig ni Ginoong Latif Akmad ng Municipal Disaster and Risk Reduction Council sa
0: Bayan ng Kabakan.
1: Bayan ng Kabakan. Masubo.
0: Gani kay apat kaagad, no? Although wa pa na-retrieve ang usa, pero isang insidente apat kaagad kasamang Romy, no?
1: Mm-hmm.
0: So appeal po, kung naanis sa eskwelahan, granting nga naa sa eskwelahan, kinahanglan yun po mahibawaan nga nung nakagawas ning mga bataa.
1: Correct.
0: Ito rabag yun kabuok.
1: Mm.
0: Kung naas panimalay, meaning wa ng eskwela, nga di man suspended ang classes, o kabalubang mga ginikanan ani kaubang dos, nga ang ilang anak tuan ang aligo, no?
1: Most probably, wala po, no? But siyempre, yeah, dito mga conclude, that's why tama itong yun ni mo kayong Sir Latif Akmad nga, sir, i-update in town mayon sa mga circumstances, yes, base sa inyong investigation. Kinama itulo ka survivor.
0: Yes.
1: Nindot po ito nga, of course, i-subject tayo sa psychosocial intervention kining tulo ka mga survivor, but dili lang siguro na to ilimit diha sa tulo ka mga survivor, but including the immediate families.
0: Pati itong mga bata nga ni survive, kaubang dos, no?
1: Yeah.
0: Appeal po to na dapat matagaan og psychosocial intervention. Ang trauma nga makita ni mo, no? Kitaan baka nila nga nagpangayo, nagtabang dito sa tunga, sa ilang gikaliguan, no? Ang ilang mga kaubanan, og how fast po sila nga ni-inform.
1: Mm-hmm. Yeah, but by and large, siguro i-commend na ito po ng MDRR mo kay paspas sila nga nakatubag and they were Sir Latif Akmad was mentioning the name of the mayor sa Kabakan. Sige, pangalan niya?
0: Ni Vice Mayor.
1: Ang mayor?
0: Ang mayor, Evangeline.
1: Evangeline, yes. No, Guzman.
0: So meaning na agyoy murabag command o pag-mandate nga pangitaon. Mm-hmm. We hope kaubang dos nga 3:45 sa hapon. We hope nga pagtawag ana, pero ang ako mong ginatan-aw kaubang Romy, no? Gikan pa sila sa Kabakan mismo, ni biyahe, ni dala pa sa ilang mga equipments kung naama, no? Naabay bangka, naabay mga net, whatever, nga part ng rescue equipments nila. Pila pa ka oras nga mo biyahe or pila pa ka minuto. Sa palibot, kabalugid ko sa skill sa mga kuan diha, mga residents.
1: Fishing village,
0: yes,
1: mo na.
0: Yes. Ug makita yun po nimo ang expertise sa mga bata, no? Na maglangoy-langoy diha, and to me,
1: murag playground
0: nila. Playground lang yun nila na mga maayos sa mga swimmers,
1: river,
0: no? So gusto natong mahibaw-an ang sirkumstansya. Unsa gyud despite nga naay mga responders ug naay mga naa sa palibot, kung na-informan dayon ang village, daghan gyud ang manglangoy, no?
1: Mm-hmm.
0: So we hope to hear more sa mga musunod adlaw ani kaubang Romy.
1: Aha, murag wala may we have yet to see a perfect rescue operation, yes. No? Dili wa man siguro perfecto nga rescue operation but based sa istorya ni ni Sir Latif Ahmad, we have to commend all the so, agencies nga nagtabang. Appeal de ang ang LGU
0: ang
1: sa Carmen,
0: no? Atong ginakomend
1: kasundaluhan. Di ba? Mm-hmm. Apil ang mga BIPAT, ang Bureau of Fire Protection. So, congratulations for responding nga timely. Though kanang timely is relative, considering po sa daghan nga factor nga gimension ni Tinig 40. No? So, usa ito magpadayon. Ito sa sigurong mag-breaker sa ito. Kaya muragbugat-bugat ka ito nga balita. Ito sa paminahon, kining pipila na ito ka mga pahinumdum.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, painom na po siya katong pag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magud ko ana good. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analag siya, kaya akong lawas, sir, minti. Kaya lang, lihok ko sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na. Pagpahula sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back mga katinig o 40 ang yes. Bilongga Gold, especially karon nga ting tugnaw ha. Nindot kayo sa labi na katong adunay mga gibati nga mga arthritis.
0: Aron dili mag-arthritis.
1: Adili.
0: Tama na. Yes. Ngulngul kayo. Bilongga Gold.
1: Anyway, atong gihisgutan na kadtong ganiha sa mga panghitabo diya, mga katikaran sa nasyonal.
0: Gikan sa Lumayong, lumos, padulong ta sa nasyonal, lumos sa flood control.
1: Lumos sa flood control, o lumos po sa kaso.
0: Yes.
1: Kaya, in fairness, no matter on sa may ilahang political nga affiliation, nag-usad ang hustisya. The fact nga dagko nga mga big fishes na kining mga
0: ang mga nasikop sa lambat, kung lambat man gyud na og kinahanglan lang mag tan-aw gyud ang katawhan kay katong ingon imo nga dili baka kuan kini kanang showcasing lang, no? So atong subaybayan gyud asa dadon. Asa gyud nimo padulong o wala bay mga mahitabong pagsagup in the end kaubang Romy, no?
1: Mm-hmm.
0: So kasong plunder, bugat o non-bailable, reclusion perpetua kaubang dos ang silot ni ani kong mapamatud-an, no? Og ang kantidad
1: prison mayor.
0: Oo, ang kantidad
1: mao na Bisaya sa reclusion perpetua.
0: Ipamatala na ito nag-abogado. Pero ang
1: imprisonment ang for life yata.
0: Ang kantidad kaubang dos, 7.4 billion or 7,440,000.
1: Wow, kadakuwa yes. na. Hindi na po may imagine, pila katulak ng kwarta na.
0: Gani.
1: Billions.
0: Issue sa kickbacks, commissions, commitment sa flood control projects, ug uban pang infra projects, nga funded sa General Appropriations Act from 2022 to 2025. So, 3 years.
1: Wow.
0: No? Mm. But ang klaro dili, pera ng bayan yun eh. Just in case nga mapamatud-an ang maong akusasyon. No?
1: Mm.
0: Paunsa daw pagkuha. 15 ka okasyon ka ubang dos.
1: Mm-hmm.
0: No? Si Romualdez, isip speaker, o si Saldico, isip House Appropriations Chair, ang may control sa budget insertions.
1: Mm-hmm.
0: So, giagig budget insertions. Nag-impose
1: ko... So, wala ni agig plenary?
0: Wala. Nag-impose ko no, si Romualdez og 2 billion per month nga quota kay ko. Matug, no? Gikani kay ko, doon na imposition o pagsugo. Nga 2 billion per month ang gikinahanglan. Unya ang kwarta gikan sa mga contractor sa flood control ghost projects.
1: Mm-hmm.
0: No, bugat ni nga allegation kung mapamatud-an nga tinuod yun ni no, gi-deliver pinaagi sa maleta. Kato again, kining maleta nga issue no sa mga properties kuno ni Romualdez kuno ha kay gagulong pang imbestigasyon sa properties ni Romualdez, gidawat ko no ni Jocelyn Tragoa Sireño, personal assistant
1: ni
0: Romualdez. No? So mauni ang allegation o akusasyon.
1: Mm-hmm.
0: Asa ni adto ang 4.7 billion nga money laundering no? 30 Tamarind Road South Forbes Park sa Makati via Golden Pheasant Company, gigamit kuno nga dami dollar to peso via Samchan Foreign Exchange nga tag-iya ni ani si Felicito Guevara co-accused gihapon.
1: Mm-hmm.
0: Kaubang Romy. Og sa 14 Nara Avenue Forbes Park Makati, puro na sa Forbes Park ang gidiliveran just in case no nga tinuod ni 1.5 billion property sa Bright News Trans Middle East Equities nga gi-controlled kuno gihapon sa mga Romualdez.
1: Mm.
0: Og ikatulo, shares of stock sa Prime Media Holdings via Valiant Company.
1: Mm-hmm. So
0: kini ang mga datos og mga allegation nga kinahang lang o kayon og pamatud-an no? Dili naman ni sa impeachment court kaubang Romy no?
1: Dili man impeachable si Martin Romualdez. So nasa sandigan bayan. Now kuan gihapon na gihapon na sa available. So
0: yes.
1: Kuan yun kulong yun
0: asagikan si... ang mga testimonya no.
1: Mm.
0: Based sa atong pagsusi dinhi testimony kuno ni former DPWH sa mga DPWH officials ug aides ni ko.
1: Mm.
0: So gikan mismo sa pipila ka mga tauhan ni Saldico, property titles, bank records or corporate documents ug sa 15 ka cash deliveries documented.
1: Mm. At least mag-uban-uban na sila diha sa mga senator nga nakakulong.
0: Yes.
1: Tungod sa susama nga kaso gihapon. Swerte ug unsa ni privilege kini si Inday Sara, ang VP President, Vice President.
0: Kaya
1: impeachable officer siya.
0: Di siya mapriso. Wala imprisonment.
1: Ang problema lang diha, kung
0: makadagan.
1: Di na siya kadagan. O kung makonvict siya, nobody can stop from filing criminal court against her sa mga regular court. Criminal case against her sa mga criminal courts. O nahitabo na karon. Kaya di ba, gipailan na siya o grave threat. Wala pa ganin na human ang trial. Wala pa ganin siya na convicto diha sa...
0: Sa regular court ang filing sa grave threat.
1: Mm. Wala pa ganin siya na convicto diha sa Senado. Gipailan na siya o grave threat. And therefore, kung magpadayon ni nga pattern, bisag wala pa siya makonvicto diha sa Senado, posible po nga pailan gihapon siya o plunder diha sa Sandigan Bayan. No?
0: So kana ang pattern nga kahitabo karon no. Unsay mensahe ani sa katawhang Pilipino? Unta dili lang ni siya hawsyaw nga mga imbestigasyon.
1: Mm.
0: It should set a lesson nga pag nakalingkod gani ka nga gitagaan kag pagsalig sa katawhan, ayaw taon abusuhin ninyo no.
1: Mm.
0: Ang kwarta sa katawhan ipadagayday taon ngadto sa mga tinud-anang serbisyo.
1: Mm-hmm.
0: Wa man tagaingon og kinsay guilty nagyudinhi ka ubang Romy. Pero kini pagpakita kini nga kinahanglan maneryoso ang mga gisaligan sa gahom sa katawhan.
1: Nindot tong mga opinion sa atong mga retired justices nga gipatawag diha sa Amisicore sa Senado kaya ang usa ka maayong eleksyon nga atong nakatunan dito is kamo nga mga senador, no? Kamo nga mga senador kuan dapat dili kamo mag-desisyon dayon kung wala ninyo na paminawan o na-consider ang mga merito, ang mga ebidensya. O dili ka mo mag-desisyon base sa inyong political affiliation. Correct. Sa dapat ang inyong konsensya o inyong lalom nga pagtuki, pagbalansi sa ebidensya mao'y basihan sa inyong pag-desisyon.
0: Yes. But
1: tanaw ni mo, mahitabo ka na?
0: kana ang kinahanglang pamatud-an sa ato ang mga unsa ni mga hukom no sa Senado it remains to be seen kaubang dos kinahanglang ipakita nila if they can walk the talk nga ang Senado wala gid siya fair play siya no wala siya bias daan maunang dili na mo silbi nga imong i-assert nga nami nga pipila man gud pananglitan Senator Robin gaingon gud siya nga baliktaron man siya Duterte gud siya the moment mo suot ka na sa roba no sa imong pagkahuwes kinahanglan tangtangon yun nimo na imong loyalty kay maminaw sa ka sa mga ebidensya ug murag vital to ang usa sa Amisicure kaubang dos sa iyang pag-ingon nga ang presensya importante kay tan-awon man nimo pati ang mga reaksyon ang imong you should be a part of those who are questioning
1: ang demeanor
0: ang pag-validate nimo. So sa ato pa kung wa ka diha lisod ka mo hukom
1: tinuod.
0: So kato ang iyang point na tama pud.
1: I think ang assertion ni dating Justice Adolf Acuna is 26 is 26 and all is all which somehow was debunked by three other magistrates no ex-justices. Kaya nagkahiusa sila tanan sa punto nga dapat two-thirds good or so super majority ang magboto para ma-impeach ang usa ka vice presidente pero wala sila maghiusa sa base number no kaya si kung si Adolf Acuna ang mo istorya siya basta 24 is 24 and 16 is 16 and all matod pa sa constitution all means all 24 pero nagaingon po ng bikas bahin
0: wala na ingon nga 16 ang gihatag ang fraction So ingon ni Chief Justice Hilario Davide Jr. ang framer sa 1987 constitution o presiding officer ng ERAP trial ingon niya basis must be the number of senators qualified to vote. So sa ato pa na ay qualified na po i-disqualified qualified to vote and not the 24 in present Senate. All those disqualified should not be included. So what siya nag-stick sa 24?
1: Yeah, o kapil siyang disqualified ka itong mga nasa kulungan by virtue of being detained, dili sila makafunction.
0: Ingon niya, kung 20 lang ang qualified, two-third, 14 votes lang. This is according to Davide. Si Chief Justice Renato Puno, kaubang dos, flexible daw dapat. Warning, kung literal na 16 pa rin, tapos pinagbawal mo bumoto ang nakakulong, pwede manullify ng Supreme Court ang buong verdict. Sa maupo niya ha. Si Chief Justice Artemio Panganiban, hindi fair na yung mga nasa abroad o nagtatago sa dark corners of the world, makakaboto pa rin habang kami nakikinig ebidensya araw-araw. Dapat mag-inhibit na ang mga hindi nakikinig. Pero Senate mismo ang magde-decide, hindi ang Supreme Court.
1: Call to conscience na iya.
0: O si Justice Adolf Acuna, lone dissenter, all means all, 16 pa rin, kahit na wala na yung 4, fix ang Constitution.
1: And what is worth noting, diha, kaubang Ruby, kaya wala naman tayo oras, si Adolf Acuna o si Davide, Hilario Davide, pareho sila nga
0: framers.
1: Framers sa constitution pero nagkalahi nila ang interpretation.
0: Sa interpretation ng matter, no?
1: And another kining tulo dating chief justices si Davi si Ascuna associate justice lang.
0: Yes.
1: No? Di, katong lang dili to ano ha. Wala
0: dili to. kumbaga hierarchy sa position. It's a fact. Mm-hmm. So unsay mahitabo ani kaubang dos kahapon wala pay final vote, so sa September 23 magkakaroon dunay mahitabo nga oral arguments sa prosecution ug sa depensa. Tapos sa maong adlaw pod muboto ang Senado kung 16 ba o ipaubos 14 or 13 ang threshold.
1: Gani so, usata magmananghid. Ano pa, aduna pa yung debate, kaya dunay uban nga nagaingon nga dili dapat sa magbutuhan kaya maka-jeopardize na dili mayo nga epekto sa mga ano, sa prosecution, sa defense, o sa Senate.

0: or show and competition. So good luck sa mga competitors.
1: Yes, national event yun ay kini.
0: Yeah, adunay ano na Philippine Horseman Federation sanction game, which means adunay 14 ka horse club all over the country who will be which will be participating.
1: Yes, og syempre una ta man namilit kaubang dos ato ade ay ang ginapasidunggan ang International Day of Democracy nahitabo kini no celebration kini ani adtong September 15 3 days ago pero very important kining maong adlaw kay pag-reaffirm kini sa commitment sa value sa sustained democratic society sa human dignity sa equalidad og sa freedom of expression sa access to information kaubang dos no og sa meaningful civic participation alang kuno sa usa ka demokrasya.
0: Base sa imong enumeration makapangutana hinuon ta kung tinuod ba nga adunay demokrasya sa Pilipinas.
1: Yes, no. So kana obligasyon sa mga stakeholders nga palig-unon gayod.
0: Sige. Muna milit ta kaya upat ka minuto na nakalipas ang alas 7.
1: Yes, sa ngalan sa inyong mga tingog dinhi, kini ang inyong Tinig 40 Ruby Padilla season.
0: Mm-hmm. Tinig Dos Romy Luzfan, nagapasalamat sa inyong pakiguban ka na mo. Og nang hinaot ko unta, mag-uban-uban kita, pirmi ala, ay, no, Lunes hangtod Sabado, alas 6
1: hangtod sa alas 7.
0: O, pero ayaw ka maghawa. Kaya musunod tayo ng ato ang alas 7 balita, kauban si Ka Aloy Rosario. Maayong morning, kanato, tibo.
2: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katol-katol sa akong dawas kanang sapa man to na ko nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oy?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba niya pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro, oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
8: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items,

0: at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Oras, alas 7:10 na.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga paunahing nga balita. Ngayong umaga po ng Biyernes at 18 sa buwan po ng September 2026, sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
1: Headline.
2: Sa ulo ng ating mga paunahing mga balita. Itong mga kabataan nalunod habang naliligo sa Pulangi River. Tatlo nasawi, isa nawawala. Tatlo naman ang na-rescue kahapon.
1: Headline.
2: Samantala, dalawang big-time drug pusher, isang minor de edad, nakuhanan ng halos 1,000,000 pisong halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana sa makilala Cotabato. Membro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o membro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng Moro Islamic Liberation Front na sugatan sa naganap na bakbakan sa Nabalawag SGA Barn, pumanaw na habang ginagamot sa ospital. Bilang ng mga lumikas dahil sa takot na madamay, nanatili pa rin sa iba't ibang mga evacuation center. Samantala, siyam na oras na brownout mararanasan na bukas sa malaking bahagi sa lalawigan ng Cotabato.
1: Headlines.
2: Isang most wanted person na naaresto naman sa ikinasang operasyon sa Aluran, Misamis Occidental.
1: Headlines.
2: Banay-banay nanguna sa Provincial Peace and Order Audit.
1: Headlines.
2: Samantala, LTO o samantala outreach sa caravan, naghatid naman ng serbisyo ng gobyerno sa GIDA at IP community sa Caraga, Davao Oriental.
1: Headlines.
2: Mga residente ng Mati nakatanggap naman ng karagdagang suportang pangkabuhayan.
1: Headlines.
2: Itali ng mga balita, susunod na.
3: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
3: Mm-hmm.
4: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Asa namin in towning akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samag yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
2: Ganap na nga alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Ito nga mga estudyante ang nalunod habang naliligo sa Pulangi River sa bahagi ng Sityo Lumayong, Barangay Cayaga, Kabakan, Cotabato alas 3 pasado kahapon ng hapon. Mula sa naturang bilang, tatlo ang nailigtas, samantala tatlo naman ang nasawi at kasalukuyang pang pinaghanap ang isa pa. Agad na rumispundi ang mga tauhan ng Kabakan na Quick Incident Quick Response Team o KIQRT at ang Health Rural Unit Bureau of Fire Protection PNP. At tumulong na rin ang mga abantero sa para hanapin ang naturang mga naiulat na nalunod sa Pulangi River. Batay sa ulat ni Kabakan Municipal Disaster Risk Reduction Management Council of Officer Latifa Ahmad, unang na-recover si Sultana Blaso na isang grade 5 pupil. Isunugod ito sa District Hospital, subalit idiniklara nga dead on arrival ng kanilang attending physician. Hanggang kagabi ay hinanap nila ang tatlo pang nalulunod na mga bata at kanina nga umaga ayon kay Latif. Habang ang mga search and rescue team ay nagpapatuloy ay natagpuan na ang dalawa sa tatlong mga nawawalang mga minor de edad. Kabilang sa mga na-recover ang kanilang katawan, sina Fahad Blaso, 13 years old, at Alyam Malandat, 9 years old. Naghanap pa ang isa pang nawawalang biktima. Samantala, agad naman nagpaabot ang kanyang pakikiramay si Kabakan Mayor Evangeline Pasco Guzman sa mga pamilya ng biktima. Ayon na kay Ahmad,
8: ito yung mga sabay po natin, Mayor Miguel, 13 years old, Jan Gideon Madela, 13 years old,
9: Jan Gideon Madela,
8: Asir Numo, 13 years old.
9: Mm-hmm.
8: Yan po yung tatlong survivor po natin.
9: Mm-hmm.
8: And ito po yung apat na kuan doon. Itong si Sultan Blaso, ito na-recover natin kapon na dito na arrival sa hospital.
9: Mm-hmm.
8: Sa district, 12 years old.
9: Mm-hmm.
8: Then si Fad Blaso, 13 years old, ito yung na-recover bago lang.
9: Mm-hmm.
8: At si Aldia Madandag, 9 years old. Yan na na-recover din kasama ngayong umaga na alhamdulillah na-recover po natin. Then si Jan Rex Ladela, 11 years old. Ito po yung naiwan, Jan Rex Ladela, itong missing po na ating pong pipilitingan natin ngayong umaga po.
2: Ang tinig ni Latif Ahmad, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng Bayan ng Kabakan, Cotabato. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang investigasyon kung paano nangyari ang pagkalunod ng mga bata kahapon at paano sila nagtungo sa ilog, samantalang may klase ng mga panahon na maganap ang naturang insidente.
8: Inimbestigahan, sir, kung paano sila napunta rito, despite the fact na mayroon mga klase kahapon.
9: Mm-hmm.
8: So, tinitingnan po natin yung mga lahat ng anggulo kung paano napunta yung mga bata dito. So, ongoing po ang ating investigation dito po, sir.
2: Si Kabakan na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Officer Latif Ahmad. Ganap na nga alas 7:19 na ang oras. Samantala, dagdag ng mga balita. Naresto naman ng mga otoridad ang dalawang mga kabataan, isa rito yung minor de edad sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation kahapon sa bayan naman ng makilala Cotabato. Nabatid na nag-sanib puwersa nga mga tauhan ang makilala PNP at iba pang mga law enforcement unit para ikasa ang naturang anti-drug operation sa may barangay Saging na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang 19-anyos na estudyante at 16-anyos na isa pang estudyante, kung saan abot naman sa halos 1 milyong pisong halaga ng marihuana ang kanilang nakumpiska sa ikinasang operasyon alas 2:36 ng madaling araw kahapon. Ang naarestong 19-anyos na isang estudyante na alias Junjun, taga Barangay Poblasyon ng Makilala, at ang 16-anyos na estudyante na si alias Latip na taga Barangay Talon-Talunan sa naturang bayan. Na-recover din ng mga otoridad ang Yamaha motorcycle na ginamit ng mga ito, cellphone at bag at iba pang mga drug paraphernalia. Sa ngayon ay isinailalim na sa pangangalaga ng Women's and Child Protection Desk ng PNP ang minor de edad na 16-anyos na si Latip alias Latip. Samantala, inihanda naman ang kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naaresto. Sa Kinapawan City, nabuwag naman ng mga otoridad ang isang drug den kung saan isa pang babae ang naaresto dahil din sa paggamit at pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nagkasanang joint operation ang Kinapawan City PNP sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency at iba pa mga law enforcement sa Puroka Dragon Fruit, Olivero Subdivision, Barangay Poblasyon, Kinapawan City kahapon ng madaling araw. Dito naaresto ang mga suspect na sila alias Joseph, 28 years old, na taga Barangay Saging Makilala, alias Efren, 38 anyos, na may-ari ng drug den at taga-Purok Dragon Fruit, isang alias Brian, 22 years old, taga-Poblasyon Kinapawan, alias Jumari, 20 years old, taga-Barangay Magsaysay, alias Alidin, 48 years old, na taga-Barangay Nuwangan. Ang babaeng si alias Rose na taga-Barangay Poblasyon, aabot naman sa mahigit 100,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa mga ito nang lusubin ang kanilang drug den. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang mga suspitsado. Samantala, sa Nabalawag, SJA Barm, pumanaw na ang membro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng Moro Islamic Liberation Front na nasugatan sa nangyaring bakbakan ng mga membro rin ng MILF kamakalawan ng gabi sa bahagi naman ng

Buroca 4, Barangay. O sa bahagi naman ng Barangay o samantala bilang paglilinaw naganap ang naturang labanan pamamaril sa kasagsagan ng eleksyon na noong September 14 sa Cotabato City Central Pilot Elementary School. Nabatid na ang nasawing biktima na si Commander Ustad sa Anwaruddin Abdul Karin, Deputy Brigade Commander ng Inner Guard ng Bangsamoro Islamic Armed Forces National Guard na taga Puro 4, Barangay Gang, Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte. Nabatid na habang nasa kasagsagana ng eleksyon sa Cotabato City, kaugnay ng Barn Parliament election noong umaga ng Lunes. Naganap ang pamaril sa loob mismo ng presinto na kinasawi ng isang katao, pagkakasugat din ng isang o tatlong mga pagkakasugat ng tatlong iba pa na kabilang ang isang pulis na membro ng PNP Pro 13 at isang commander ng MILF na si Commander Ustad sa Anwaruddin. Si Anwaruddin ay nasawi habang ginagamot sa ospital. Itinuturo naman na responsable sa naturang pamaril ang isang barangay official. Samantala, nanatili pa rin sa iba't ibang mga evacuation center sa bayan ng Balawa na Balawag. Sa SGA Barm, ang mga lumikas na mga residente dahil naman sa takot dulot ng naganap na bakbakan ng mga commander din ng Moro Islamic Liberation Front matapos ang isinagawang eleksyon noong araw ng Lunes. Ayon sa pinakahuling ulat, tagsagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Nabalawag ng assessment sa mga naapektuhang mga pamilya na nasa Barangay Ulandang, Kadingilan ng naturang bayan. Ayon kay MDRRM Head Fairuds Inday Lakiram na nagsagawa sila ng assessment humanity and inclusion o HI ang kanilang tanggapan para sa kaligtasan at agarang pangangailangan ng mga pamilyang lumikas sa nagdaang armadong bakbakan. Sa panayam sa mga evacuees, sinabi ng mga ito na hindi pa rin sila babalik hanggat hindi nasisiguro ang kanilang kaligtasan. Sa ngayon, patuloy ang kanilang panawagan para sa tulong, pagkain, bigas o pagkain, tubig at pang personal hygiene at iba pang pang serbisyong medikal. Nagkakaroon na rin ng koordinasyon ng lokal na pamahalaan para sa pagkakaloob ng tulong sa mga apektadong mga pamilya.

0: Ginaptanga alas 7.27 ng oras. Samantala, balita mula naman sa Alorana, Misamis sa Occidental. Naresto naman ang mga otoridad ng isang wanted person dalaman sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 sa ikinasang operasyon ng PNP Regional Office 13 sa Aluran, Misamis Occidental. Ang suspect na si alias Tony, magsasaka at residente ng Salug, Zamboanga del Norte, isinagawa ng 10-02 Money Over Company sa ilalim na ng PNP Pro 10 at ng Misamis Occidental Provincial Police Office sa 1st PMFC ang operasyon sa barangay Sanaana ng naturang bayan. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng naturang suspect na ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Aluran, samantalang inaantay naman ang commitment order ng korte na nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa pinakahuling balita mula naman sa Usamis City, inaaresto naman ng mga otoridad ang isa pang drug personality sa loob mismo ng isang mall sa naturang lunsod kung saan naganap ang pag-aresto sa barangay 50th District, Usamis City, kahapon ng umaga laban sa isang alias George na matagal na umanong nagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Si alias George na taga Purok, Manggahon, Barangay Tinago, Usamis City ay sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ikadasang operasyon kahapon, nakuha naman sa kanya ang ilang gramo ng shabu.
1: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga Salunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
2: Paano nalik kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan? Oo. Uod. Siya, plasan ako. Yaki oil. Yaki oil, among gamit karon. Tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule. Ako.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oy?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Hmm, kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Hmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Nakatabang ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
6: Tapos may sugar no giputulan og kumagko operahan siya.
5: Mm-hmm.
6: Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo na okay na.
5: Ikaw diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7:31 na ang oras. Dagdag ng mga balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams sa Palma Hill.
7: Nanguna ang municipality of Banay-Banay sa buong Davao Oriental sa isinagawang provincial in order audit ang matapos makakuha ng 98.15% of rating batay sa ulat ng Department of the Interior and of Government o DILG. Inilahad na resulta sa LMP meeting na pinangunahan ni LMP President Mayor Angel Go. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking bahagi ng mataas na rating ang pinapagtutunuan ng Banay-Banay Municipal Police Station, Armed Forces of the Philippines, mga opisyal na barangay, LGU personals at iba pang peace and order stakeholders. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa lahat ng ahensya at personnel na tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa Banay-Banay. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon at pagtutulong ng mga sektor upang mapanatili ang isang mapayapa at ligtas na komunidad. Samantala, Dinala ng Land Transportation Office o LTO June 11 ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa mga residente ng GATI-101 sa Brangason, Caraga, Davao Oriental, Kamakalawa. Sa pamamagitan ng one-time big-time outreach services caravan, nakatanggap ang mga residente ng libreng theoretical driving course, student permit issuance at driver's license renewal. Partikular na nakinabang dito ang mga residente ng geographically isolated and disadvantaged area o GIDA at indigenous peoples community. Nakilahok din ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang DOH 11 at Davao Regional Medical Center na nagbigay ng mga libreng gamot. Sumatala, nagsagawa ng mga PhilHealth ng yakap enrollment at naghatid ng libreng serbisyong medical at dental sa komunidad. Dagdag pa sa mga balita, nakatanggap na dagdag ng suporta sa pangkabuhayan ng mga residente sa ilang barangay sa Mati matapos ito na over ng DSWD 11 at People's Administration. Sa pamamagitan ng DSWD o ang tatlong Project Lawa at Linghi sites kasama ang seedlings at tilapia fingerlings. Tatlong grupo ang beneficiaryo nito, ang Shanghai Project Lawa at Linghi Association, Upland Lowland Farmer Association at Binagyuhan Barangay Science Cacao Grower Association. Pinaunahan naman ni City Councilor Edgar Valera bilang kintawan ni Mayor Joel Mayo Almayo ang oath-taking ng opisyal ng mga asosasyon. Layunin ang programa na pagkasin ang kabuhayan at food production ng mga beneficiaryong komunidad sa Matis City. Mula dito sa Davao Oriental, Jamsul Mahil, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:33 ng oras, samantala balita mula naman sa Joy FM 87.7 Pangil Bay. Nakauwi na ang nasa 127 mga police contingent na ipinadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para magkaloob ng mahigpit na seguridad. Kaugnay ng kauna-unahang barn parliament election itong nakarang araw ng Lunes. Mission accomplished ang naturang mga police na nagkaloob ng mahigpit na seguridad matapos naging mapayapa ang kanilang AOR. Sa isinagawang welcome ceremony 2026 barn parliament election na contingent kahapon sa Kampa Major Lucas sa Naranjo sa Lower Lamac, Oroqueta City, masayang tinanggap ang naturang mga police at kinilala ang kanilang paglilingkod para tiyakin na maging maayos ang election. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, makakaranas ng 9 na oras na brownout bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang malaking bahagi ng probinsya ng Cotabato na siniservisyuhan ng Cotabato Electric Cooperative, maliban lamang sa tatlong mga bayan ng Tulunan lang at makilala. Ayon sa abiso inilabas ng Cotabato Electric Cooperative, kabilang sa mawawala ng supply ng kurente mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ang buong Kidapawan City, Magpet, Manisilan, Carmen, Kabakan, Matalam, Arakan, Antipas at ang Presidente Rojas. Gayunman, makakaranas pa rin ng brownout ang MG Makilala area mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8.30, 30 minutos ang sa umaga at 30 minutos din sa hapon mula alas 4.30 hanggang alas 5 ng hapon. Nabatid na magpapatupad ng preventive maintenance ang NGCP Kidapawan sa SS 69 kV bus line nito at inaasahang may ibabalik agad ang supply ng kurente matapos ang naturang maintenance. Patuloy naman na nagkapit-bisig ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa lalawigan ng Cotabato para maipaabot sa mamamayan ng serbisyo ng gobyerno, lalo na sa mga lugar na dating apektado ng insurhensiya. Kabilang ito sa bahagi ng programang End Local Communist Armed Conflict o LCAC ng National Government na ipinatupad sa Barangay New Rizal sa Mlang, Cotabato kahapon. Kaugnay ng inisiyatibang pangkapayapaan sa ilalim ng serbisyong totoo karaban, idinaos ang iba't ibang mga programa, proyekto at serbisyong panlipunan sa mga kinatawan ng Kapitolyo National Line Agency sa iba pang mga stakeholders sa linsunod sa naturang adikain kung saan aktibo naman katuwang nang tanggapan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang iba't ibang mga tanggapan. Kabilang sa mga naipagkaloob sa mga ito ay ang serbisyong medikal, mga legal na usapin at maging sa pag pang mga serbisyo para sa mga residente. Nagsagawa naman ang Provincial Agriculture and Fisheries Council ng mga hakbang para palakasin ang cacao industry sa lalawigan ng Cotabato sa tulong ng Provincial Agriculturist, kung saan tinalakay ang pagtukoy sa mga rehistradong Cacao Farmers Association at Cooperative sa lalawigan na dadalo sa gaganaping Philippine Agriculture and Fisheries Council National Sectoral Committee on Cacao Third Quarter Meeting, itinakda sa September 23 ng taong kasalukuyan sa Cebu, sa New Barangay New Cebu sa Makilala. Bahagi ito ng pagsisikap ng provincial government ni Governor Lala Talino Mendoza na matugunan ang pangangailangan at mabigyang aksyon ng mga isyu ng mga magsasaka, particular sa cacao industry. Sa mga balitang pambansa,

Naka-alerto na daw ang National Capital Region. Bilang paghanda sa 54th anniversary ng deklarasyon ng martial law sa darating na September 21, ayon kay Police Colonel Allen Reyko, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police, ipapatupad ang full alert status sa 12 o alas 12 ng hating gabi sa September 19. Hindi naman ito nagbigay ng anumang detalye na kinakailangan o hanggang kailan ang naturang full alert status. Layon ito para maging handa daw ang kapulisan sa inaasahang mga kilos protesta sa naturang araw. Tinitiyak naman ito na magpapatupad ang kapulisan ng maximum tolerance sa mga itatalagang lugar kung saan magaganap ang mga kilos protesta. Aabot sa 15,746 na mga pulis ang ipapakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, lalo na sa mga lugar kung saan gaganapin ang mga pagtitipon.

Samantala, sa dagdag ng mga balita nga nasunal, naghayag naman ang kanyang pangamba si Senador Pia Cayetano sa Manila pressure sa mga senator judge sa kabilang na ang epekto nito sa kanilang kalayaan at kakayahang magsalita sa Senado. Sa sesyon ng impeachment court kamakalawa, sinabi ni Cayetano na nakaramdam siya ng pressure matapos umano siyang tratuhin parang pugante ng National Bureau of Investigation dahil sa kanyang pagpunta sa Singapore kasama ang kanyang kapatid na si Alan Peter Cayetano. Binanggit pa niya na ilang senador din ang kasalukuyang nakadetine nagtatago dahil sa banta ng kaso o warrant na naka-medical leave at umano'y nakatanggap din ng banta ng pagsasampa ng kaso. Ayon kay Cayetano, nagpunta lamang siya sa Singapore upang suportahan ang isang national team ngunit naging usapin na umano ang kanyang biyahe matapos magbigay ng pahayag ang NBI Director Melvin Matibag tungkol sa kanyang kinaroroonan at tapet siya ng pagbabalik. Iginiit ni Cayetano na nais lamang niyang maipahayag ang kanyang obserbasyon kasabay ng pagbabahagi ng kanyang pangamba para sa kanyang personal na kalayaan. Sa pinakahuling balita ng pambansa,

Pino na naman ni Senadora Amy Marcos ang kamanoya taon-taon ng operational irrigation project ng National Irrigation Administration o NIA sa gitna ng deliberasyon na para sa panukalang 2027 national budget ng Kongreso. Kaugnay ito ng Commission on Audit Report hinggil naman sa mga hindi napapakinabangang patubig na sumasaklaw sa mahigit 46 mga hektaryang lupain sa bansa dahil dito hinanapan ni Marcos ang ahensya ng malinaw na time-bound rehabilitation plan para sa mga nasirang pasilidad. Depensa naman ng NIA Administrator Eduardo Guillen na pinsala daw ng mga kalamidad ang mga naturang proyekto. Dagdag pa nito na isa sa mga dahilan ang pagkaantala ng pagkumpuni ay ang kawalan ng Quick Response Fund ng ahensya. Pinalaga naman ni Marcos ang katwiran ni Guillen kung saan ang kawalan ng QRF ayon kay Marcos. May pondo naman para sa pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga proyekto mula sa maintenance and other operating expenses o MOE ng natura ng ahensya. Ay naman sa NIA na kasalukuyan patuloy na daw ang repair sa mga proyekto upang muling magamit ng mga magsasaka sa iba't ibang rehiyon. Kaugnay ito'y ayon naman kay Marcos, mahalaga magsumiti ang NIA at ang COA ng buong lahat ng opisyal na dokumento ukol sa estado ng mga naturang irrigation system. Bukod sa sirang proyekto, binatikos din ni Marcos ang umano'y non-compliance o hindi pagkasunod ng ilang regional offices ng NIA sa procurement law bagay na dati na umanong suliranin ng ahensya na inilarawan niyang maaring humantong sa panibagong uri ng scam tulad ng mga flood control project. Balita naman sa ibayong dagat mula sa China. Nagbabala ang China laban sa Pilipinas sa anumang hakbang na maaari umanong makasira sa bilateral relation kasunod ng planong pagbubukas ng Taiwan ng Representative Office sa Cebu. Ayon na kay Chinese Foreign Minister Spokesperson Guo Jiakun, dapat na manatili ang Pilipinas sa One China Policy at iwasang gumawa ng mga hakbang na maaring makapinsala sa ugnayan ng Manila at ng Beijing. Kinumpirma din ng Taiwan Foreign Minister na si Lin Xialong na naghahanda ang Taipei para sa pagbubukas ng ikalawang representative office sa Pilipinas matapos ang kasalukuyang Taipei Economic and Cultural Office sa Metro Manila. Sinabi ni Lin na layunin ng Cebu office na magkapagbigay ng serbisyo sa mga Taiwanese traveler at negosyante sa Visayas at Mindanao, gayon din palawakin ang economic ties sa Pilipinas. Hindi pa ito tinukoy ang petsa ng pagbubukas nito. Sa balitang pang-ekonomiya, aasahan na ang pagtaas na naman ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa susunod na mga araw. Mapipilitan daw ang grupo ng mga negosyante sa bansa na magtaas ng kanilang presyo sa mga produkto dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon na kay Philippine Amalgamated Supermarket Association Executive Director Steven Kua, marami negosyante na rin ang umaaray dahil sa taas ng transportation cost para sa kanilang mga produkto. Ilan sa mga nakikita nilang dahilan na ito ay dahil sa patuloy na pag-asiklab ng gera sa gitnang silangan, gayon din ang paghina ng peso kontra sa dolyar. Handa naman daw silang makipagtulungan sa Department of Trade and Industry o DTI ukol sa plano nilang pagtaas ng presyo ng kanilang mga produkto at paninda. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

0: Agad mang nagparamdam ng puwersa ang Gilas Pilipinas Women matapos namang patumbahin ang Kazakhstan sa score na 86-58 sa pag-dribble ng 28th Asian Games Women's 5x5 Basketball Tournament sa Japan. Bumanat si naturalized center Elizabeth Means ng team high 23 points kasama ang tatlong 3-point shot para bandirahan ang world number 30 Gilas Women sa 1-0 record kontra sa number 69 Kazakhstan sa Group B. Pinadapa ng Gilas Women ang Kazakhstan sa score na 83-59 sa pagbubukas ng aksyon sa 2022 Asia Shanghai China kung saan tumapos ang Pinay sa 5th place noong matalo sa South Korea sa quarterfinals. Sa pagsisimula pa lamang ng first period ay naging agresibo na ang mga Pinay dribblers para itayo ang 16-5 na abante. Tampok ang dalawang sunod-sunod na 3 balls ni veteran guard Janine Pontejos. Mula rito ay tuluyan na ang nabaon ng Kazakhstan sa halftime na 32-49. Samantala, target naman ng Gilas Women ang kalawang sunod na panalo sa pagharap nila sa 105 Hong Kong sa Linggo alas 9 ng umaga. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga paunang balita ay tinampok ngayong umaga po ng Biyernes at 18 na sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbay Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si James Palmahil. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Imperial Appliance.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.